0: Ikab, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Ah, kay ziar ba.
1: Señ bi may na nga def?
0: Ni sant kay.
1: Ba opo.
0: Ni sant ba kay.
1: Ñi ngi leen di ziaré ba.
0: Alhamdulillah.
1: Ñi ngi tay manam di diggu seen roje bi bu baax. Ah, ñi ngi leen di na sant baax. Abdoulaye Abdoulaye Touré marché. Abdoulaye Touré bu wi xaw. Mo leen di ziar ba. Leen ni am content ci ni soyu baakha baakha baakha baakha ba ah dekk bi di Touba nak ak ci wote legui da wax ni nañ lu am solo la waye parti nak legui ñu ko la wara ko jox lu newe doole bala nga ci def dara mo nanguko kon ñoo ñuy joxe parti nak war nañu am yermande ci joxe bi ay moy tu ngui nango ndax man ni waxa yow ki daru daru khadim amna sax ben rek bo xane takam dañ ko nangu ci luñu teggu fen te da man yi ngay dekk fa lool nak ni yere dekk ci war nañ ci gor gor yeram ñew doole yi nga xamanteni dañoo dajale ci lu tut wut fu nekk ba am ko luñu fa def ni ko nangu wat diko jaay ci pere bu jaadu lolou rafetu lolou mom lu mata baye xel la yalla nang ci yalla jappale
0: dire yeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 09 33 976 09 09 ikabrayo university cheikh ahmed bamba sen jotaay bi ni li ñi waxtane tay samedi la dañ leen baye kaddu di ku ci nekk yaa xol fo bëgga do mu rafet ñu andi tay assalamu alaykum
2: allo assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam
2: Papa na nga def
0: may sante kay
2: jamba
0: ni nga am jamba kay
2: ni ngi di len ziaré bu baax ba
0: ñe yuf kay
2: di len ñaan ak jam da papa li ma jaar barke Touba yi mom bu ne yeb mom dafa am loi bu teural bo xamna man dafa am yo xamna dañuy yebé daras bu bes bi wala dafa am yo xam dafa am dañ ko ci dara dal yo xam dañu jëf dara sel am ñu jëm bac dama gis bo xeye bëgg dem bac auto bo arrêté mu nda dara sel lañ yëm bu ndeme garage gas bi dañuy continuer bac da xam ni danaka digënd bi 200 lañ koy calcul da dañ ñu won manam bo duggé bac ñaar ci jumaaje la yëm bo duggé jumaaje ñaar ci bac la wara yëm légi nak fi bo taxawé ancien garage bu gëdem mbacké auto bo arrêté dina la garage gess la yé affaire bobu jaaxal ma lool affaire bobu da jaaxal ma torom nak mo dama mëna nak na laaj ba xam affaire mom den ko partage ñaar wala den fa am ñi daw garage gess spécial wala dit da paré ben tata yi ci ne tay bo doon dem duñ ciow ci ancien garage ñu ni fan ngeer la ni fay yé ci riin aba bob dal yem na ma lol mané wona na wot la jam bi nan la dem mané ciara ci dilé ñaan jam bu baax baax ci diko ñaanam bolem ku ne ci rew mi rek ak ñam ay jéggul baax baax
0: dere jeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 ikab radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bo ci ndam dar walimul khabir seen jotaay bi di li ñuy waxtane tay samedi la dañ leen baye kaddu gi rek kenn ku ci nekk yow yaay addu fo bëgg addu na rafet rek ñu and ci ak yow ci 33 976 09 09 radio université cheikh ahmed bamba assalamu alaykum
3: wa alaykum salaam wa rahmatullah
0: wa kay bismillah
3: ak sa ñu ziar ba
0: wa kay jeef
3: ñu ziar mbokk yépp ñaan na ñëpp rek ñaan na señ mam mor señ mutahari ñaan kërëf di ñëw ñaan na señ ahmed rafay mbacc señ pam man tay lumay ñëw moy ci comme jakké jumaay manam tay dafa am phénomène bu am ñun fi ci année fi señ Moustapha Mbacké di jullé manam djuma ji tay manam man ñi sacc ay dal da fay bari waaw dama juroom aji ma koy remarquer buñu tuké buñu téré ñu bari dañuy taxaw fofu nan tamay dal dafa def légui ñukoy sacc dama xamul nak manam protocole bi ñu nekk ci biir mo ñoon ci yoon ci lay fekk ñi may dégg ñoo war nañ bañ di vocaliser ci señ bi rek manam diko gaa fekk ñukoy sacc dama melni dañu baye buñu jullé rek digënd bamu ñu genn té lañu gaaw jël ko dem a juroom aji ma koy remarquer ni dañ koy def ñom da melni buñu tiyé ñom dañuy ñepp dañuy garé dañuy rek dal yi bokaré señ rek add ak mom non bu ko defé ni koy jël diko jël ma dal ma koy remarquer mom juroom aji ma dal ni ni
2: ñaaram nit ñi tam buñu jilé ba paré señ jël rek mom bu duggé ci timaji mom day présenté wu ñuyo donc bu gëné nit ñi dañ ko war diko bayyi waye dama ko mom bu gëné rek day gaaw sax gaaw jindi gaaw gën waye nit ñi dañ ko top li ko top nak mëna xamul man ko mom def na limu war def non bari ko def war rek limu war wax ci dér limu ci arab yamu dem ko ci xolam bu gëné nit dañ ko wara bayyi ñaa dañ ko top danaka do xam lu def nga ñi ci digé war nañ ci wax ñoo ñu yott lakk ci war nañ ci liggéey mais ñu ci sax ay dal mu bari na ay kilifa dembu yu bari lañu sax ci dal ko mëna ñu koy def dal tragalen pour jappelen bari na bi trop trop waye loolu war nañ ci dimbali señ bi comme dugg na mo présenter wu nuyo bu jilo tan nañ ko baye mu gënde waye top ci top dal la xam nañ ko top aussi parce que nan won tay na ko duggal dal fekk ñi may dégg wala mi ngi wax lu am fa ndey tan nga sant baati kërëm diko yaan sun borom gudul fanam jërëjëf señ baam
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 ICAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi baw ci ndam seen jotaay bi di li ñuy waxtane tay sambi la dañ leen di bàyyi kaddu gi rek ku ci nekk yow yaay xool foo bëgg àddoo mu rafet ñaan di caag yow asalaamaaleykum
4: salaamaaleykum
0: aleykum salaam rahmatulah
4: sase naa de
0: maa ngi sant kay
4: nan la kenn saam
0: ah
4: tellement c' kenn saam tuba tellement c'
0: samb samb soxna kay maa
4: ñu leen ziyaare baax di rafet di seen émission baax
0: waaw kay jërëjëf
4: di jàll si rajo bi yëpp di leen jëñu baax man de si affaire tuba si kanam bi laa bëggoo la wax man on da nit ñi daal ñu yem ñëpp participer ci li ko suñu taxaa digga ba nga xam ne liñ bëgg a liggéey si Touba yëpp dinañ ko mën a defal ndax ñoom wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na trop ñuy jàpp dëkk bu baax nag ñëpp góorgóorlu daal mën daa fof laa bëggoon nekk sama kaar di jéggal baax dañ jaar.
0: Jërëjëf soxna Kenn Samb ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 ICAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam 33 976 0909 33 976 0909 ICAB radio université Cheikh Ahmed Bamba li ñuy waxtaane tey sambi la tey dañ leen bàyyi kaddu gi rek kenn ku ci nekk nga xool foo bëgg àddoo mu rafet nga du ci ñu ànd ci ak yow 103.5 ICAB FM asalaamaaleykum. Mbake
2: damay ñaan nit ñi maam kuy duggal yi kuy duggal yi fekk ñi ngay dégg sama kaddu kuy duggal ci biir jàkka yi déwul mbuus mbuus def kay dàll xam nga dugg comme comme bu génne maanaam doo ko mën a contrôler nañ koy duggal ci biir ay mbuus comme ni ma def ay mbuus duggal sa dàll dugg ci biir teg ko sa kanam julli boo paree ngi génn dem waaw boo laa bëggoon a waxaat li mu libre tam moo tax ma duggaat waaw pour nit ñi bàyyi ci xel daal comme comme nit ñi def kuy dugg daal dafa ay mbuus def ko ji wala sa boo yor boo duggee boo paree génn moom dem comme ci biti nga koy def te ñoom bu ñu paree di gaari nit ñoom seen jëlañ lañu suivre comme soo defee yooyu day yomb jël waaye bari nafa daal état yi sàcc fekk ñu koy wax sàcc na samay daal sàcc na samay daal loolu laa bëggoon a dugaat wax waaw surtout yow daal nañ mbuus mbuus tey daal bu jëlee pare dem te ñoom ñu gën a vigilant ñu garder waaw ñu garder si xool fépp si si si bañ di yem fenn dañ ko def jërëjëf.
0: Sant ko gërëm ko 33 976 0909 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tey sambi la dañ leen di bàyyi kaddu gi rek ku ci nekk yow yaay xool foo bëgg ato mu rafet nga du cee ñu ànd caa yow 103.5 asalaamaaleykum.
5: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Waa kay ñu ngi ziar baax.
5: Yaa kay sëñ Thiam Mbaye.
0: Yaa kay rafet
5: ziar baax
0: lay. Alhamdulilah.
5: Rafet bu baax liggéey bi. Jub bu baax ci gëj gi dugg nag léeg-léeg. Ñu ngi déglu de xanaa kay léeg-léeg tabar tan rek. Ñaanal di ci suñu Moustapha Diegane. Moustapha yu ma kii ci rajo bi rek sama xel day ne ci moom. Di ko ñaanal baax suñu borom yëram ko te jéggal ko. Mboolem ñu jiitu ji suñ Mortada Niass ak. Mortada Niass waaw yaakaar naa Mortada Niass la. Jaare mbokk yëpp rek wax dëgg yàlla. Am naa li ma doon bëgg a kii de mooy gone yi nga xam ne ñu ngi ci garage d' bi. Tey gees ak yooyu foofu moom kii man dëgg la. Jëm jugub bi daal maa ngi fay romb waaye gone yu ndaw ñaari gone wax dëgg yàlla yor seen butéel di gees ci ci biir nit ñi nii. Waaw nga xam ne suñ bi jigéen ju ndaw. Loolu la danañ ko nag moom. Te waxtu woo mën na wax guddee gudd loolu wenteer wenti une heure gone yi ndaw foofu ci garage daaru gën di xamul ba xam Baye Fane yi moom jàmbaar lan waaye xëy na matt di fépp day jafe waaye foofu ci garage daaru bi te foofu police yaa ngi fa monté police yaa ngi ci kii bi monté wax dëgg bu dee suñ côté bii moom waa dem sécurité bi moom léegi xaw naa tane wax dëgg yàlla boori Madiane Cisse bi dem kaw ndax police bu bees dem fi kii moom wax dëgg ñuy liggéey moom di ñu monté suñ côté bii. Bu fa gënee guddi ay deux heures trois heures danaa gis ñu def rond moo tax sa fan yee ñuy jàll moom sàcc waaw loolu waaye waxtu bi moom waxtu mel na la jege gi ñu jege xaw naa am solo ana gën leen di yokki moy ak yi auto yi mel non ngir ñuy mëna def rond yi da sacc mom da naka digënté 3 heures 4 heures da naka heure bobu la ñu ñatt du sacc waxtu mom bu ñu fexé ba diko rond rek yakana lu bari mëna saxaw ñu diggu baax ñu yëf dé
0: Sir Jeff ñu santaté ko gërëm ku baax 33 976 0909 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane ci UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baaw ci ndam Dar Walim Khabir 33 976 0909 Wa alaykum salaam wa rahmatullah
6: Na xadim ci seen maha dok ko seen tuba ma diel ci waat ñu lolu waaji wax li ma bari na ci ci koy waral moy tay da ngay gis waaji wo am day jël doom ci ko daara wana gi faa mu ñew xexa ba ñor ko ba gis ko ñu delo waat ko ci daara ha naan sam seen bi ay xam la laaj ko xamoo bone ga lu fay daj xamoo lu tax muy daw war nga ko laaj ah lam nga bëgg jang ci wala da nga ko ci lene comme wax na liñ bëgg mais jël sa doom ni ko fi do ko fi toge bu parté da lay woon yow su kër do du fa jaar ko defé day fanan ci ngeddi ak di def man na la ba tafé ko am tax day kenn mu dem buñ dugal ko ci lool ko wara baaji ñoo wara jël seen responsable seen jabot baay da nga jang ko ci sa doom ko bu parté ci ëllëgé woon ko bu ñëwé sa baax da ko jël wa daara ji ko ëllëgé du fa jaar day dem ci tabax yi di ko fanan dem ba yaax ko te lool waaji ñoo ci wara jup jël seen responsable sama ci boy gën ci bari ñak xam ci dem dong la bëgg jangalo sa doom ni ko kopp da nga jang kopp te gona ji nungu ko modu yoon boko bam ñoo nga ne ba doom lo bëgg tax da nga ko fi jang ni ci wala mëna doon wax la bu bëggee jang ne ci bëgg ko ci ne bu ma bëggee nga laaj ko waxtaan baay seen ci doof toog seen ko laal ñu ko na gona ji ci bari li wara ñi ñe faax nañ ba xamne bu ñew seen waaj ñu jël ci ra mo wara ci ta jaar lan jël seen bu responsable ci ñu jabo ma ngi def lu bu baax ba
0: 33 976 0909 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi baw ci ndam Dar Walim Khabir 103.5 sen jota bi li ñuy waxtane UCAP assalamu alaykum
7: assalamu alaykum
0: alaykum salam
7: mbam
0: ba kay jaar ba
7: ndey ñu lay jaar ba di la ñaanal jamm jaar bo lam ñi deglu rek ñaanal Cheikh Ahmed mu ndaxa sun borom yagal ko fi lol ak ndabo sun tuba yeb diko ma saw tono ba di dal sun mamor ko ko ñaanal jam an waaji mu ndam ak jam yi ci jam jaar sun Cheikh Ahmed di jaar sun badjel sono mamar bambe di ko ñaanal tawfiq sun tuba di yar ñepp ak di ñaanal la tuba ci kanam di len sant ba ci jëm ju rafet jëm jëf ci produit dox ko gaay yi xamanteni am nañu waron ndax tuma ndax dëkk bi dafa am ñu ko dégg nak buñ def li nga wax kon nak ñi nga xamanteni ñu koy def ñu di sant ba ba di wax ne gaay yi ñu jappali tuba ci kanam ñak tebe yi joxe ko ndax yi ñu yëpp ñuy def ni ñepp ñi def ni amna ñu ko gëna yeyo ñi ñu leen ko ay moy amna ñu leen ko ki ñi ngi tok japp seen wax jamm jëm ci dara aw dekk ba ngi ni am yi nekk ci ay salté ay tak am yi ki de gis ni kenn ko ci japp ñom daal lañuy dégg dekk daal ñoo rek lañuy dégg kon nak lañu leen jappalé ba ak liggéey bi xamanteni mom lañ leen non la seen bu baxa ki université bi japp ci baax def ci suñu jom def ci suñu doole lepp rek waaw di ñaanal ñepp jàmm nga ñaan tok fexu serigne touba di wax ne wa jaar kuma ci tan dal ngay

0: Murtada min ko fay amal mbokki ngendu yu top ci 103.5 IGAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Darou Alimul Khabir kon dañi ex ak yeen ci ponk bi keumal jotaay bi ni mu ko bax wax en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñu koy nafaral
1: IGAB FM
2: li ci yene kay yi
1: Pape Cheikh Ahmadou
0: bismillah scoop quotidien yene kay manga ñun ci lu soxal Dakaru Abbas Fall yene kay bi ne manga don neme ko bëre bi nga xamne kon ndox ma da ko nangu bënd ma lay don xol lu jëm ci walu ka jafé jafé askanu ñu ko ci dundu ak ay ndimbal yo xamne kon yobul na leen ko cieba duudi nga yene kay bi xey fessel natalo jara fi Dakaru ja azer ayu paw yene kay bi ne dossier fanwer juro ñaari milliard yi ciowla pënd ba wuregul politique financière dug na ci suruna tangu xey di ci deri soir ci tu fa ñu tollu ci walu gëstu ga la dépêche quotidien yene kay serigne bob la kay fessel lu jëm ci walu taxaway bi def nako yene ju am nako ci Kaolack lamu bëgg rek moy Kaolack nek dëkk bu naat dëkk bo xamne bu soxali ko la yene kay bi xey diko netali sunna tagoy xey fessel app natalam benen nako yene kay di en relief ma nga ci lu jëm ci PCA bi nga xamne kon modi SNHLM Samba Ndiaye yene kay bi xey del soit ay jaar jaaram yu def nako rawati na ci liggéey ci nguur yene kay bi ne Samba xeyna directeur bi nga xamne kon nekkon nako ci Senelec jaar ci Grand Trade du Sénégal yene kay bi ne bari na fu mu jaar ba ex ci tay ji ci sa aslam yene kay bi xey di def ab natalam mom mi nga xamne kon nekkon na fi maire fofu le ci ndofane benen ko yene kay di levey ma nga batay ci lo soxal anam yi nga xamne kon mom lañu jëfëndiko ci yi nga xamne ko ñom ñoo di mala yi cdao yene kay bi ne li nga xam kon mom mo de mbam yi lay jëk ngir rek getul leen lu jëm ci walu taxaway bi ñu koy def ak ni leen di fitnalé le bëgg mu dak ci denduk afriso wu jant yene kay bi ne fim to li kay ni nga xamne kon lañu jëflo ko mala yi rawati na mbam yi met na lool wa daw lu ñu bëgg rek moy mbir mi ñu am ci safara ci du quotidien ma nga ci tiaccu jur gi moto yi nga xamne kon ñom lañ ci joxuñ baara mu tuuma yene kay bi ne danaka kay fi mu tonni bokay xol ñu bëre bëri yi nga xamne kon seenu jur dañ koy luubal borom moto yi ñu ci bëri ñom lañ ci tuddu yene kay bi xey fessel natal lu ko ñen ñu ñëng seen ay moto ñi seuf ci ay xar ñi ay bay ñi ci ay nak yene kay bi ne borom moto kay lu ne man nañ ko jamono ji ci walu wu ñu mel kaf yene kay bi batay ma nga ci mot cp mi ko jité ne jamono ji de ñi ngi doon def ay pexé ngir mëna xol lu dem ci deug deug li nga xam kon mom modi jafé jafé yag la ci nek ci galankor ñu mëna ko jubanti subatel quotidien yene kay ci coupe d'afrique bala nek koti lu jëm ci wal kan bi nga xamné dañu ko bëggono dakk def ko ñent at yu né kaf delt na ci ginnaw bëgg na ko indi wat ci na mu meloon muy at ñaari at yu né ñu def ko jogante coupe d'afrique ba yene kay bi xey diko natali yene kay bi batay di révélation ma nga ci leneen lu jëm ci wal ko donné yi nga xamné kon jëm na ci budget bi bëgg nañ ko na duggu ci loxom mère Kaolack yene kay bi né xeyma na lu tollu ci témer juroom ñaar fuk juroom ben ci ay yitté yo xamné kon bëgg nañ ko né buñu ko xolé témer fuk ben mom yu jamp la yu danaka mu ndaxar dara askan bëgg nañ ñu taxawul len ci yene kay bi di las batay ma nga ci mbirum Senegal FMI sunna tangoy de sarti accord don dego gu don sen digeunte lu nek ci ginnaw ak yi nga xamne kon xel tay na ci sunna tangoy batay del ci wat ci lu jëm ci waxtaan yi ñaari walé yi sekk nañu ko benen ko yene kay batay di sunna tangoy yi nga xamne ñom ñoo di révélation ñinga ci Serigne Bassirou Gueye ak lu jëm ci walu ko patrimoine batay ci li nga xamne kon modi keur yu nguur ge ko mom muy batay mu yoré ko Serigne Bassirou Gueye ngi dara xel yi ne danaka lu jëm ci lamuy wara fay million ak téméré jooni la yene kay bi wut nak lool ñaar fukk jooni yu ñu wax ci Assemblée nationale mom lay fay batay yene kay bi xey di fessel ay cadeau ak lamu ci jotta léral parlementaire quotidien yene kay ma nga ci tagat yaram ak xewum ndaw ñi ko jorge yene kay bi ne mom ak banque mondiale danaka kay fessel na seen yene lañu bëgg jappalé ndaw ñi seen walu taxaway benen ko yene kay rew sport ma nga ci coupe d'afrique bi nga xamné bëgg nañu ko indi wat ci ñaar yu ne wuté ke li nga xamné kon kilifa football bi jëlon nañu ko né dañ ko bëgg dakk diko def ñenté at yu ne delt wat ginaaw la CAF def non la ko yene kay bi xey teunké l'informateur quotidien yene kay Dakarou capital ak yele fu doomu adama bi sunna tawé del sorti ubitégu altiné ji juroom ñett fuk juroom ñentale session bu commission africaine bu yëg xey saytu lu jëm ci wal ak yele fu doomu adama ak askan yi yene kay bi batay del sorti déglu gu ñu koy déglu ñenn ci ñi xamné kon ay kilifa lu ci commission d'enquête parlementaire ba yene kay bi ne bo sagon tool day lu jëm ci walu mbir mi diffusion biñ koy def en direct ñepp di ci jotando man nay dil gal encore ñen yene kay bi xey di ca leral ne amna ñen ñu buñu len di deglu ñu ci bari dañ koy japp ay tuuma ba tax nak ñu yaq seen der te nak lolé man na doon ak njumte yene kay bi batay del sort ci lu mel sunna tangoy xey jox ci wa forum civil di ko mengale lolé ñu woyé dadi show dadi

dia biasa pada don di bunyi lu bom. Sorry aja dah. Lu mau ini ang. Kena gagin mah apa ni sembarang terang dengan Allah. Amin ini ba wai ri ri ri ri Islam tu fatwa yang amin ba. Wai ri ri pun amin ini ba. Ngirin semua tegin timtra bit lu ni wa. Ni na dal seri khol. Dilen yar ci ba hirat bati dilen wa ci tonu. Fatu ci fatte Allah. Bami dem beugam ci ngir ni doom adam. La ñu sun borom yama lek ngeen reew yi nga xamne ñepp ñu ci Islam. Lol mo waral da ngay set do xamne reew yi ci bis ni ak reew yi ñu ci jullit ci ngir aduna musiba di ñu dal ñuy dalé reew yi defal yi tok ci ñëngu montagne safara yi di diiw di labbi di leen lak di ñu ci do rat mare di leen balé leen jaxate accident yi am avion yi di daan yeneen musiba yo xamne yi ci liggey doom adama la digge doom adama ko sax won defal ko ci bari fexam ak niou goleen wala alak ko dal gis na kon sun bam ni waxe ni nañ gën nek rek lañ leen di fayal al gisaaw mën giñ ci la amali lam daan def leen tek yow la nga daan digge leen tek mom boko soppé bu soppi lam daan di seen tek yow inna allaha la yuhayyi ma taqumi hatta yuhayyi ma bi intiti sun borom du soppi nit ni mu jëf leen seen ay nit ñu batay ñoom ci mbokk ñu soppi nañ doon jëf leen seen ñoo bu ñu démé ba jangati ñu alquran gëmatu ñu nit ñu baax ñu war na la ñu leen deglo ku ñu leen joxatu ñu leen suñu bokk ci kaw jox ko xamna ñu mel rek ñu lay joxe sax bokk docteur bokké ba rek dagam docteur lay dem ci mom ñu jang ba xam ko boko jangol xam ko waye jangulo ko ndax tawat sa bokk jaaxal la da jeebul ci mom li ñu wax jeebul moy jeebal ko sa bokk bu la ñu dur añ bo añ bu la ñu dur reer do reer bu la ne suñu ko tax nga suñu ko bu la ne tek ci ko sa nga tek ko da mo jang dara du jang ñu ne nak ko xamne ke yaakar na li jaar na ko xamne ci yalla addu guma ko nim ma ci bam xam xam bi nima ñak xam xam ñew tut ma mo di ma jangal duma ko wuté yalla ci ko nga xamne xam nga yow ndax ñak ndax jaar bu ko jaar mu defé ko nit bu ko mo nit na ko yene jam wala na ko defal bu boba yaru tarbiya tay yaru tarqiya nañ xam yalla dañ ñum dal di wañu ko rew ma mel na yene rew yi muti ba dal ni di len dal ni muy dalé ñeneen lu sék na batay nak kon ci rew mi yalla di len garam nak bok na ci ni nit ni dañ ni di ay sox mo lam ay yoon ñoon am ay conseillerie bi muy jëriñ ni ko xam ñokoy di ngat waye bi nga xamé ni missionnaire tak li ñëw nañ fi nga fi am yoy ñu wax xam di fekk won trop yi rew mi dañ ñu won bu ñu nekk ci dilit waye leer na leen ni ñi wul ku leena bayyi won ci bamba ñu jëm la ray ñi ci ñaan ku leena bayyi leen ci ahmad tidiane yoon ala djman biñ la faale qadir premier bayyi ci abou kadir yaani wala cheikh tadji wala yaani biñ la faale kon nak ñoo ay def lañu yo xamni ñoo dëgeural l'islam ci rew mi ndax mu wax ni walaw liya adillat tasxih yonenti ñoy ñu yalla yu ñu ci jaan mom ni ñoy ñu am ci tek tek la ne li muhammad sallallahu alayhi wasallam wax deug jaan ni ma tek ci sama loxo tax ci ñen yalla tagal ci ñi du neen demal nga jang ba jang ar nga ñaw ci jinte ni dem la faal defu yalla la ba ñu dum wañ ko la ñu do batini sin dum wañ ko nga xamne politique bu aduna waxuma politique sen rek aduna la wax mo leen nak ba nga xamne lissane ci bokkum politique lañ ko def manam jima dajale nit ni ak jëm leena jaarale aw yoon ak taxé bañu gëm la lolu politique bu aduna pour ta bok ta jël ñen bokka tax lolu jurig ni bu ñëwé ba ag fa ndum ko danaka dañ na ndum ko wañu ko bobu motax ñu wéddi ñu bari dem nañ ba wéddi mu ak jaati nasi sallallahu alayhi wa sallam yalla ndum ko def ben taw ci dugul alquran fan nañu kaw ko ci ban yo xamne tek tan ñu leer ñu leer lañ ci am ñu ci bëgg na ma dina ko xam yalla amul katam bu ko defé la lañ bëgg mënu la neex bu ñu tukké ci alquran taxal ñu tukké ci alquran dindi ko bam tek wécc taxal li bu mu wër.

0: ngeen yeddu gaaw te kaynu defal ban ba juma yam ji moy li len di defal rew mi na ngeen yeddu gaaw te kaynu defal ban ba juma yam ji moy li len di defal moy ndigalam li mu len fi mujje digal rawle ci li bon na daggu bañ ko kofal ndax dafi da fal ku da matal ndigalam kuy wane bu itew lu bax ginaaw bi defal ngir walalew gor ginaaw la fete fi man leba ko waxo waju koy ginaaw jubul ngir walalew gor ginaaw la fete fi man leba ko waxo waju koy ginaaw jubul xawsu bu dede ginaaw ga melni kanam xoci bala ay ginaaw ga jor la nibal mbot mi fi lay des te dakku nit ñi ko bañ fal ñi nango sax ci li mu wax te jubal xejji bala sañ bu bax ji geñ ka ko fal bur bi da koy tegg loxom mu sañ di dogal xawsu ba muy toge fi fi nun lu mu man te mu jige bur la daqe lola dagul luy ndigalam tay juma ji dala fi des ci ndigalam waande ñi ni buñ ko jogal ño fexewon xoti lay pala ba jekon xawsu fexel taw bi am benen bi nu dal rew mi na ngeen sante mustafa li fi des mo fi xebi neek ba seenu lay dina dal yalla na te meri ak di yesu fanam donte ku yefus juma ji beut du ci dal taw bi limi yena def la bay bi waxon
1: ikapesen
0: ite jile tax mu jitu nan ko jefal neek bi mbiram sulu wan na mo ci taxaw dem fa borom nguur gi ñaan ko ko defal bur bi mayat am di ñaw la xoti ko won marke benen wan ko na ko am di begal am di dik ak bi palang nu doora tabax am di sa bay ya teral mbiram te deegal am di sa bay ya taxaw dundal ndigalam jeul nga ma no rey ñanon bu len ko jogal man defena am nga ndam la gaynde mbo weddu tere gaynde xex ba not nga falul man defena am nga mbot ma xawsu amon mbota saxal ji jumaay ndenen saxalul man defena xem nga tey ge bur ya amon tey ge hisam am jotul ta tiex gi ngalal man defena xem nga tey ge bur ya amon tey ge hisam am jotul sa tiex gi ngalal abdul malik ngur ga yes na tiex gi ngalal boole nga ngur ak sa tiex gu bur yi amul tey ge jeru anaminu jolli rasid yes na sa tiex gi te bur la wan bu kumal tey ge jeru anaminu dolli rasid yes na sa tiex gi te bur la wan bu kumal buri julit ndem sa tiex gi ñoko amul asta yilay bur serign bi nang nu jëmal ya na fexel ji jumaay ba no ngi tabax am ñu ragal daw bana la do ko matal boba balang reyna am ti leni payam neel nañu tok legi bi neeg bi soti ci tiel boba palang reyna am ti leni payam neel nañu tok legi neeg bi soti ci tiel setlu wulen yen ñi ban ba sedd xana joti keneen patte taw bi koy tabaxal moko natal rew mi bur yi def na murid cheikh munu xam doom ja ñew na na ko waxal nit ñi ku leen boole soñi leen ci ndigal adina ji fete na ko yalla notal cheikh madu ndumbe ngi tew di bañ ko ragal masla ja no ak cheikh mu wax ko mbir te matul gam na magam tew gi ak gana wa mayam fasna lu cheikh digle won da koy rafetal wof na ganaw cheikh gonem yi wattu na len boole na len tedd nga am ji xel yi na dal mo na ñi meñ lota bax gi mo ki gonem tang bu de doñu jam ya tew wara dal yal na fanam wi di xaf gu mat ba tegal li bu amé tew gi bax ci neeg bi nu dal tax moy témèr neeg bi serign mbacké moy ki natti ko ñam neel na sa soy dal bi kay retaré xalal dal bi ni xan ndax la mel ba gagne dajé xawma fi tuba ke rop gagne dalul dal bi ni xan ndax la mel ba gagne dajé xawma ci tuba ke rop gagne dalul heb la gité mère met la yoy teguna ya tu gité mère yi yes na tout deugalal neef na kenam ye bare ni xab gu tegal lay taxawa yu manar yi xaf la nawal fallu da fay tew serign ma samba di tew ngir mu ñi lay tew basiru tew fa sewul tol bi ñi lay jeuri ñam ku yeex du ci bay ñom la mi def yi bege ka dox di dawal yal nañu man am ba def lu leen di begal ndax ba banuy faatu ñoom la dee fi jëfal ñi ko bañee ñoom ba dem fa xew su barus noon bu manee gën sëriñ ba leen di sewal doom ku ko bañ leeñu naa la bàyyi ba nga bañ léem nee na neeg doo ca bëgg bañ ca watul lii ko waral tey nu jàppe leeni sëriñ doomi kéwél nday jëtëbti moom mu bëtal mat nañu ay seex nda xew su sax ku mu yor sol ko mbiram doom ja kon bu leen ni matul njem ku leloy xam ba tax mu dox di jëfur asteki nampon wolof te leebi fënul njem ku leloy xam ba tax mu dox di jëfur asteki nampon wolof te leebi fënul kenn du fi yor mbooti ban ba doom yi di des jëmtaluwul doomi seex donoom ba bonul tambali ngeer dàmbéri wi yaa ko yayoo tundu la ka ngam yayoo di leen ko kofal benn nga def doomi buur bi mbaate nga def dag bi ku def dag dagul te wut ku la fal bul ni xareel naa dameel ba tàyyi damay dambe ka jor tundu rekk fal ga doyul boo ko defee ñàkk tundu wi nga yayoo dambe gi it faat la tax ñu naa la bayil gor so yayoo fal dameel bu saay bu mutee muy dagu doomam ja toog ja jal ba dagul gor su yeyoog pal dameel bu saay bu mutee muy dagu doomam ja toog ja jal ba dagul del dagu yow xam ni doom ja yit dana fal gor su yeyoog pal dagul bu baax ca jagal jag dina gaawal palu ko laajte si buur jag bi ma wax addiyaa bu leen ko sikkal war na ko daa jox sëriñ bi mépp mbayam jox ko donoom ji tabax jumaa ji mu dal weer ya bëtool des ginnaaw ba baay ba demee moom la ñu daa jox i daaya saa ba warul batooy mooy sayidna fatimatu doomu yonente bi def na jigéen waande ñoom ña xam la di yoon loola la téewul ñu def la yàlla waral taaba ku roy ay jëfam du réer ku ko roy dénki mbiram mustapha te dal di wéral moo fi dundal yoonu baay ba ak ndigalam mooy sunu buurub julit bu jiitu jubal moom la waroom nguur gi aar di sàmmi mbiram waaju mu yiir buur du wax na ngeen ko xëbal luy dara jay seex bu daali jënti fi buur tey ma surang am na jooja moo ko waral am di mbindam ak waxam la buur di wéyal tax na ndawam lum fa wax mu gaaw dëgëlal tey ma surang lépp lum fa wax ñu dogal buur ba da koy reelalal ko fam ko dalal tey ku woroog mustapha du tekki fi buur bàyyi ba budul tey la noon na ngeen ko
1: teral
0: dar gi ñu dar mustapha ba jiitu gi sax dar ga fi haasim daran yoneen la nirul ñoo fi daran kay na biite tuubu ñu won ñoo sange islaam ci seeni gor yu desul seen sange googee taxul ñi gëm ci nabi aasima juboon waa màkka xëy ko nasal moo di watug mustapha gi buur bi di def ca dëbbu dee wattu diine moo ko rëyal wattu gilee tax mu am ñu réere mbiram bay sikki seen ñoñ ni loola ceef la doyul luy sababu su mooma mbir ba xaw su demee buur dani mooy donnu baay ba ndax ndawewul lii ca ba muy door la wan ba xel ya demee tey ñi ngi naa àtte bii la yàlla dawal tey ñi ngi réccoo kafar fi moom la wéyan fekk na moom mas la fas ci ñoom lu teral am di mbiram yonti yàlla yuusuf ak bokk yalay saamandaay bu kenn ni wérul ndax ca xayaa baati lañ ko sarxali woon waande gannaaw loolu fal na leen di dëfal seen pexe yooyee taxul la yàlla naroon ca bi ku moo def gannaaw ba buur bu jubal am di xanaa aabilay ku baax ki nga roy moom ki ni xaabil du man di fa yuy rayal ngan jimbindee fit mbiram ya moom nga ni cas saw durandoo door ga tiis na waande wéyul door ga dadaa abbi doomi kaaba ga won muj ga bu koy soom ni nañ ko ubbi afal ker ba ko waay foqatee ci moom la ni won doom ye ka koy yor ca muj ga maa ko kofal waajani yon nen xanaa keroog la xuraysin di torax moo ni déedda leen di teral waande ba yon nen notee waa màkka la woo kooka ba yor loo ka doom ya lii ko biral xam na ni yon nen waxam ja teew na keroog muy soog a tuub xam ni jëf ja won woyaful julli ga buur tànn yàll na dal ci nabi dal ci ku dib saa ba am di yit na ko fal julli ga buur tànn yàll na dal ci nabi dal ci ku dib saa ba am di yit na ko fal bii sëriñ Mor Kayre dafa fekk sëriñ Moussa Kaw way Cheikh Moustapha
1: ci fahilun mafa'alatun mu kagn ko ca ba nopi telu ko nak ci bahru bobu
0: jamme gor nga jaajete way kay rek kagn la faa di la way yow ki way mbeeram mi fi man yow sirat ja yal na nga wey jamme gor nga jaajete way kay rek kagn la faa di la way yow ki way mbeeram mi fi man yow sirat ja yal na nga wey diglu len te sax ci amin jamme yal na am lu ko doy adina ak alakhira yal na de xam di fur baña dey yal na guntu fan te di mak muy mayam bi weur te du bay yal na mucci lor ci jigen ñeñ ñi fi waro mi tu bay jamme nak ma wax la lu tut mustafa ku lor sunu way ngir ku wutu xaw su du mas way katam du joy dani way mo taxit wayam wile mo saf xoram bu dañ diko way yana nga ni sur bare sax dem ci dey wayam du fi dey nan ko way te seenu njariñ nan ko deug ginal deug dey ñaari buntu yi tax rey mo taxaw ca ñaar ñadu jay buntu xaw su mo fa taxaw bor bi fal ko def ko ni cey xaw su moy dundal ndigalam buri mo no fi may lay nonu mustafa taxaru sop koy waral dalu lay nonu mustafa taxaw legi sop koy taxarey nonu mustafa taxareer sop koy xamal ku ko roy nonu mustafa taxafoñ xabru be juma ji fi ay mo lu jar di nonu ko sheikh ban ba def donom naro ay fak bay di bañ ku mu jur tey walay khalas li fi ay wana li xewon na fi kat defalay husayn mu rey may satu rasul mi fi gal li ka bon bu len ko di roy mo taxit ba ñoña du yaakar ramub yonen bi nu doy def julit di nonu ko baax ko
2: gay
0: ci kom duma doy reela diglay ndimalam tey bexem di fiir yu la ray waande bur musal na tafa ci bañam ba jox ko lu reey mustafa di yusuf mbir mo ma modi mbir mi letay ñoko soop te benn gawan ngir bagan musulu batay yalla ar ko genne ko fal lola mo am ni roona batay waande sen pexe yi khalasu yalla ay pexem ne fi tay mo taxit ku da pexe ket ñew na reccu tuub si fi tay lillahi malikina qulul hamdi bo baba tay kayre mi lam yaqf malasan siwahu rauna fi tay amdi mo fi mat limu don temb mo fi da gani nday mo fi gën ciosan ku fi bax ñe nga mustafa min doy ko ke ak lu ga ko reyal khutbu jor jur ko muy gëna xey mo fi gën ciosan ku fi bax ñe nga mustafa min doy ko ke ak lu ga ko reyal khutbu jur ko muy gëna xey ban ba moy tegam diko sansel couleur gi muy gëna xey askanam wi reey gi ñu reey day ciosan te raw na fi tay lola bay ba moko waral tax na ñepp guur na tay fal na kees yi wan bañu reey bor yi def na talu betay yi karama moko xewal cheikh yi sere len ma fetay domi bor yi da noti rew tum nañi wuyo mbake tay sabda no ngi yaw li nga am ken amul fukel badu tay ndax li ban batam li won lola yaw ñaras nga ko tay genn mas gi ak guñu won yaangi len di agale tay yennal ya guñu won yaangi len di agale tay bur yu reeyitu buñu won yaw lañuy nango dagu tay khatimat ba bur bege won pepandar deugal na ma tay tampi bi mu def ci jumaaji nga sante won nanu tay ceriya ban ba seddale won li cerem bi mom nga ko tay ben cer melul ni sa bas mo taxit yilif nga nu tay bañ ba jot ngeram li le tay yalla moko def jekk tay rew mi sen bakkan nangulen Mustafa di sen bamba tay nangou koy waral amuy yiw bagn ko moy waral loro tay bo bege ko bour di teral bour teral la ngay feuri tay bo bagne ko bour teral la do joté tay bo bagne lu yalla di def def defam bi jitu na tay def defam bi mo no tofal def ko njit na ngeen nangou tay xaw su khutba moko bindon beug do am ci jité no tay yalla def na li mu beugon taxna moonu fi amé tay nan ko gem beugam ku ko gem gem gi moy sunu itona tay nan ko fonku moko mu jur fonku cheikh yi koy bege tay fonku bayyi ndaw yi di tanne fi magni fi yare tay fonku do ami bayyi di tanne fi ndaw ñi di sang tay fonku sang mbake yi fonkaale wa mbuso be tay fonku mas gu ndaw gi de ñoy do mi sheikh yi jop ko ci tay fonku sangi mbake yi fonkaale wa mbuso be yi tay fonku mas gu ndaw gi te ñoy do mi sheikh yi jop ko ci tay bo bege ko bax di la yek askanam yi fonku ko tay boy wayit wayala ca askan yi moy se wallere tay ñak wallere taxaxat am ko modiyatu gi tay motaxit ba way wi ma way sangi mbake fal na ma tay Mustafa wayam wi le warna mbegam ko xam dara tay way ko warna ñepp ni man mo onu te galeru ji tay donte setu ñi dara jam kon lu tuuti teñ nu fi tay yalna yagg kon nu jaglu ni feri tay nangulen te sax ci amin kon nu te la noppulu tay Mustafa begal nga nu bis penci yalna dakk sa tay yaak sa bokki bop yi ak kayremi di len bege tay longi sante yalla ci yow longi ñaan nga dolli ku tay tur yi de fi ñaané lu baax la la ñaané lay tono tay rabbi may ko say tono rasta ku war sagal ko fi tay nang ko fay sa yermande rahmanu la xiyeram nanu tay yaay rahim yow yeramal mustafa min rawe tay yaadi malikun nga fal am di def ko xawtu bi tay nang ko def ku batinu yalla hu ak zahiru tay del du ndam biram mi la yaay hay kon na file tay del taxaw ci mom mi la xeyu mu kon ñoñam mu ci tay yaaya fi su del watu ki tekke watu ale nu tay ya rauf yow na nga ñe wante ki nu fi dinu tay ya salam yow musallal am bi mi nu fi sangay tay ya di manihun na nga fek ayna tom te ar ko fi tay sa faral ko ci ri nde yaay shafiyan weral ko fi tay yaay mu yassiram lu fi baax loola jappal nga ko tay yaay mu qit dundu bu doy may ko ki ta may nu ko tay yaw karim yal na nga jox tay tira nga njit li le tay yaw latif yal na nga ñewante am diir nanu tay no nga ñaan la yaw midi shakuru may ko cant gi tay no nga ñaan la yaw midi saburu may ko mungi le tay no nga ñaan la yaw midi wahhab may ko rew yi le tay no ngi ñaan la yow mi di fatahu may ko ubbigi tay tal jalal mag nga yow am di may ko maggi tay yaay borom karama mayal mustafa karama yi tay may ko wergu mat banu man ko jeffal begal ko ci tay yalna yalla def lima ñaan lepp am di laq ko tay yalna am di yaatu ci barke rasulullah ni tay mustafa mi di uturandom julina ca mom male tay lil maliki bari ina shukruna lani sante tay lil maliki bari ina shukruna lani sante tay fasalatu summa salamun nadal ti ahmad tay lil maliki bari ina shukruna lani sante tay fasalatu summa salamun nadal ti ahmad tay
1: waaw bi itam serigne bi mi ngi ko way ci mi nga xantene la fi serigne bu mag bi joge ba ci dewan sa la way sa cheikh mustafa ali
0: Cheikh Mustafa ted ngay bayam lanuy terale man doy baraya ak malani soy lanuy terale Cheikh Mustafa ted ngay bayam lanuy terale man doy baraya ak malani soy lanuy terale nunagu wonnanu gi barkelu daw banu bayam wo watul dinu berndel famnu da terela Cheikh Mustafa bunu setan nonnanu xala def khana di baye yu dekke yi joy ba cheikh ferale tay no ngi sa fayta la bir yi worom di yafal te xar du ja wala ken nak waja koy forale motax ñu ragne ko ak mbollem ñu bax ci donay fi khutbu rak ak mag ak baye moy ki len yorale mbollem wala fi bañuy lem na garab di bitil ludul ko jam kayre kon bayam la koy nirale mom sax dada nam ko bayam ñaari sesi ya ca mom zahir sabatin ba ay wenam la da darale tabarakallahu fi ni mustafa di donoy bayam bi di khawsu noy am li munuy terale
1: bi itam daf ci don leral bawal ni mu gëne dekk ci dess ngir dekk lamuy gëne morom ya du ca dekk ba ca ñafa dekke moy tax
0: kuy xass bawal te di ajor na jog bawal ñibi ka jor de kon mu xey ñewa bawal bawal bonan na waande tay mo gën fenen fudul bawal ngir ñi ko dekke gën ñeneen rew gëne wul marom ma jor gu talli ngir way de keñay gënante goor yu laq ngir bu jor gu talli don waral gënu barab makka ak madina kon du gën dekki arab ngir doj yu guddeleen wër ak tunde ki xur waande waro ma gën ña baax ak ña soxar li tax bawal mujjidi peeyub yàlla ba muy keruk cheikh ban ba xutbub l'islam réewum bawal ba mu amee Touba la gën ku wedd li deful sëriñ bi ni bakkan Touba di ngeen ji dëkk waay ñi ko dëkkee di ngeen ji way dëkkee fi lay njëmbat tegee foo xam ni boo fa dëkkulit ñaan faa dëkkee boo dundatul fexeel sa ruu di fa dogee bilambi l'islam sa jiwul fudul bawal kubeeri lamb daana génn penci ma dellu ca wàlliyaan ma àndakkañ ma yii mbàkke nag kay ree ngi leen di wax ni ñoom am wàlliyaan duub mbërëm yi sax ci ñoom yii mbàkke nag kay ree ngi leen di wax ni ñoom am wàlliyaan duub mbërëm yi sax ci ñoom subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun bismil ilaahi ci barkeb say xifadilu bur yàlla dollinoo ay maqaama yalaawo bismil ilaahi ci barkeb say xifadilu mi bur yàlla dollinoo ay maqaama yalaawo bismil ilaahi ci barkeb say xifadilu mi bur yàlla dollinoo ay maqaama yalaawo وقلبك على سداتي ماي بغوي

yarul asfar asal du ko jamba bal basakh du ko saf li warna yalaw way kad ilay lebu ngir sen wax ji tuddi nu wax cheikh fallu gaynela mo man ko ni yalaw way kad ilay lebu ngir sen wax ji tuddi nu wax cheikh fallu gaynela mo man ko ni yalaw moy do mi sama setum nyangor ku jogine way ku ton serigne fallu do to dal yalaw cheikh fallu moy ab serif moy yatu mo bari ngor mo yor muñuk suuf ta fallo yatu yalaw cheikh fallu mo sañaton alim di attey mbiram jalimul khaybe ngir sañ sañ ba yalaw mom da na fek ku jëm niran muñuk.

kero la ban ba giñ bana billahi tay fashana adina jublulahi ahbalati dunya illa yakhablu wa bihtuha bashara anni kablu wa bahdao anni adbarat walam amil li hali kawni adar zalam wa bahdao li akhbalat wa inni akhbalatan lillahi wa bghamini duma ko bada sawji ma ko bat na dem ci gor mbulang ñu xata bitu lazi la da nasara tura bi ma la dallay lo mol tura waylun liman ila nasara ma la likayana la minnatan aw ma la huwa wali dahra la nasara khadima hadin khat ada ansara inal muhajirina walan sara lam yahbudu yahudu an nasara kero la ban ba teñu fabiyanam ba wetliko yalla ba dem ma yon ba ngir bagaram jamono yonen ba tuba liman balakha modi yen ba yen ba ñenon khutbu ya ak labdaliyat attanuñ ko moko ba raw gaayo dankañ diwi te tawatul balaayo suratul ahwani la ham ci la yo serign ci naqis lañu ban bay kamil mbeur yep suq lañu ban bay kabal man sak bi salik fal jarbi wa man yu jarib ba abi tahrubi jayantena ak yalla te dutul xati rijale sere nañ ko musula sajj lolo taxon cheikh ban bana ya khawmi sababu khaybati amrewmi shababu khaybati annalaha arada an anala min ujaha wa an akuna sabihan li khawmi wa an khadiman fi dawmi chamo mat laban basan ci bare bi izni khaliqil bari al bari fekona talibe gor tawelo morombo gorba gor gu yalla yelo bamu amé juroomi weer fa bare duggi xalwatu di ñaan lil bari seytane dem ruuxale ko ak nasrane ne leen jaar lay fexe fi soodaani tuba ba yonne fa wi sublu karga di seet balak doom gis fa téere warga ca mooma at la yàlla xar seen xol ya def ca ragal cheikh ban ba soppi xel ya ca mooma at la yàlla xiir boloom ndar moo sëriñ tuuba mu wijileen ndar ban ba yabal mam cierno ibra fati muy ndar di nuru gaynde beati mu bolé ko waju ñu na dem ba kebe tuba bana len ban balay babi ebe ba mu démé ndar non ba yer letter ba ne len garab wankas ye moy titer ba dana falé du wankas ye dajji bu ut ba san ci halla ba tasare tol ba ma abdelu kalaame ko ak borom dar ak ibra batim sar ñu dekke der der jorto ko lam de julbe buru ñoro mbaseexu malik bay imam ñoro mbaseexu abdu khadir tijani makhare samba sajo fijirani ca moma at la teñ tanor kalaame cheikh bawal ngir baga fay l'islam jarbaab mo jebul won dem tuubi lay jaddi joy munako tuubi ruubi cheikh babakar ciargan serigne mormane serigne halijou ñile ko daane kero dale na wo fa pencum lambay ne len dana len tagale ak la xasaay kero dale na boole sol ci bur mbal ñu kenn kenno farba jaangay dar mbal muy bocci ay gobar di feñal dam di boole door ak yew fabul am jam dana balen cheikh ban ba ma marendi muridi yep maga nan ba mandi murid yana ko ban ba nosnaru yawma halastu yow faral tay no yi serign ma marmane ko tontu boba ne ko dangi katchi danuy dem tuba folli la tay tekki sa ndombok tank mo gëna yombu li nga wax no lang dag ya ne tis penc ma dal di jaxaso murid ya xatu mbeur ma dal di lagazu murid di ñew tuba xibaar ko ban ba mu xeyna ñaanal leen ko tasna ajal ba ca doye dem kalaame ko borom ndar mu na da ngeen mokko ba melni aw

du bayyi kenn ayna abul batani wa kullu nafsin makataki makka saiqatul mauti bi khairi saqi bakkan du yes abdik du yes abdik walu ya quriya nade fi wax deug ko ak ci dar dal li sanni fasam ñu dal di koy teeru mu fat bagal sam bu de julit ñu teeru jox ji nana bu de lenen ñu teeru jox ni rana bu de julit ñu teeru jox ji nana bu de lenen ñu teeru jox ni rana ci yow malakam ge mi nang nu fatte ndax nu lege yal dem ba de day bette ci yow malakam ge mi nang nu fatte ndax nu legge yal bam ba de day bette ya ne ko rocciru ci cheikh masamba yow malakul maut mu ji bamba bamba ko fi laylatil khamis wer rajab la wuy ji lu mosi malaika gi ne rijalul khaybi ñepp du teru ru ga don aybi malaika gi ne rijalul khaybi ñepp di teru ga do nanay bi warna pakem teral ko fil ginani guddik juroom ñenant lay fanani amawnay sasin cala ko tari la bacc mbake ci atrañani kawla neeg ban ko tabalon atum na tombe la ruga uy ji yalla may borom ba neeg ban ko tabalon atum na tombe la ruga uy ji yalla may borom ba waman yajir fi sabilillahi mudma ko yobbu fofo don lay ci moma la ko waxom ragam je shaykh ibrahim lo donam je ci moma ad la ko waxom ragam je shaykh ibrahim lo donam je naton na nek ba jox na tom ba jarno ci moma ad ba bala je don farnu nan je serigne masamba ma jeddon aduna ci waxtu jeebo nan joy serigne masamba anta jeebo ma jeddon aduna ci waxtu jeebo demo na bay bay farasu ñi xolli awjo mu far mirasu demo na bayru tolya bay farasu ñi xolli awjo mu far mirasu jawrin ya ak tolam ya dona larba jeduna yep farna tek bamba kamna kero ba muy nuyo shaykh bamba iril wan tinjin nako muju senen ba kamna kero ba muy nuyo shaykh bamba iril wan tinjin nako muju senen ba kamna kero ba murañani kawla muride yep seniru xawna la kamna kero shaykh yani on barsa seen ru yep dajalo ne sux xamna kero cheikh ya neon barsak seen ru yep dajalo ne sux xamna kero bigeni urul ayni mbeg nañu mbeg mo xamna donin mayni xamna kero bigeni urul ayni mbeg nañu mbeg mo xamna donan mayni kero rijal yawon fa qabru tuba amnañu gangu teddi jey bis boba kero rijal yawon fa khabru tuba amnañu gannu teddi ci bis boba kero la bacc jot ca madul ijiri jëmu bindon genné ca kaddu ijiri wétal ni islam misun tuba ji kenn lu roy roy bur na ci mbaram waji rongo ñu islam yol na tayfa tuba juma ji kenn ci batin boba o qalbu ka ulul mo ma joylo may joy ala sadati ñom la doylo mo qalbu ka wulul mo ma joylo may joy ala sadati ñom la doylo wa fil qasidati shaykh al qadim mo qalbu ka ala sadati amwati tabki al aradi alayhim ka samawati abki alayhi wa arju fil bukai khadan rilwan man fi qabu bil alawati way joy la len ma tiar ma sem ma tawya serin ma samba mbake mol bak mawya joy na jaa
ma wam sadin fexe bamba khawsu badon legay katab yonen ba goyna jam tam sadin cheikh ibrafal lamp ba leralon adunya okra goyna fi sana jam tam sadin cheikh modou ndumbe boba tabdu delu ci goyna fi sana jay jam ansasin cheikh modou ndumbe boba tabdu delu ci tourna samay rongan ci am sasasin ngir sidi anta mbake ma ngi bis bisi ma joy firan gi ci atam onay sasin serigne ma samba mbake dunya la fasé aduna mbass je fanga sangi mbake bo fi taw bo fi tiadia manki aduna mbass je xanga sangi mbake bo fi taw bo fi tiadia manki yelonte yow nga ba bis yam samba nu diko roy ta diko xole bamba kude ti roy roy lu serigne bu magba di tombu tombam ya ganaw ma sanga kude ti roy roy lu serigne bu magba di tombu tombam ya ganaw ma sanga yelonte yaw nga ba fi ci ay ma sanga mudinu war ta dinu fotal sanga kude ti wa muridi dagi xoli waqtanu bamba wam da son xeli yelonte yaw nga ba fi ci ma sanga moda defar sar xamna wa kharba kude ci war saxar di andan mbolo di dem bumbu ak mbor mawul kude ci war saxar di andan mbolo di dem bumbu ak mbor mawul kude ci war saxar di andan mbolo di won murid yey war ba ak ku ngel yelonte yanga ba bi sem samba sefam ba sax joy na kantong ba yelonte yanga ba bi sem samba sefam ba sax joy na ko ak kantong ba kude ci may societe ba sefam ba ab khalis ay fasti may marsem ba yelonte yalla ba bisi ma samba ma kem bu sobe nek nanti dar ba bañi rawante bacce te di tour ba te modi entrepreneur metar ba yelonte ya nga ba bisi ma samba moda de versalum ba ag tamba yelonte yow nga ba bisi ma samba moda de versalum ba ag tamba kude ci war saxar ba fajr bel di war murid yey war ba ag kungel yelonte yow nga ba bisi ma samba wa sañu xor dan nañ ko ay damba kude ci fa khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj kude ci fa khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj yelonte yow nga ba bisi ma samba joy ju bel joy na mo bayam ba yelonte yow nga ba bisi ma samba jumaa ju bel joy na mo bayam ba moko fi de ti boole ti kala di roy serigne touba du khili khala moko fi de ti boole ti kala di roy serigne touba du khili khala yelonte yow nga ba bisi ma samba jumaay touba joyna mo baraba gude ti janguluy khasaay touba gude ba ceuk di wor barab bo boba gude ti janguluy khasaay touba gude ba ceuk di wor barab bo boba gude ti janguluy khasaay touba gude ba ceuk di wor barab bo boba yelonte yow nga ba bi cheikh masamba cheikh mustafa joyna ko ngir bayam ba temeri kamil ya ni tagrom ya bacc ko da taxaw sol yereem ya mo ja ko kay jite ti fil muharram ci nitu fan di jog di rombi derami yelonte yalla ba bi sen ma samba wetan na wa ngal ko kamil ba kude ti lim jukal di may kamil ba bi sab tabaski tedu yak yanam ba yelonte yaw nga ba bi sen ma samba wetal na wa touba ajab taram ba yelonte yalla nga ba bi sen ma samba yelonte yow nga ba bi sen ma samba wetal na wa touba ajab taram ba kude ti may dafi yow sa ko fitati di sang way de ci aynu rahmati kude ti may dayi yow sa ko fitati di sang way de ci aynu rahmati yelonte yow nga ba bi sen ma samba wetal na mam cerno magam di bayam kude ti def mam cerno mak ak bayam diko siare am jotey wayam kude ti def mam cerno mak ak bayam
diko ziaré at mu jot tay wayam yelonte yalla ba bi sem samba muri ci ndar da nañ ko bil pomba yelonte yalla ba bi sem samba muri ci ndar da nañ ko bil pomba kudeti magal ndar di wolu ngayri ak tayra amadu sayfi dari yelonte yow nga ba bi sem samba nakaru lañ ko portalé alarba kérok la bacci mbacci rombu marché castor ñu nuru wer tubabena commerce muridiana ko mbatte balaysa ci jañana ko labbay ka ñol ma jeysa hajur ak limamuna marhaba ahlan wa salan saykhana masamba kudeti melni jant fi dakar quartier yep waqt ci jañay waru yelonti yow nga babi sen masamba tubab ya dana ñu wax ni ro nak bamba kudeti fab ci bank bi ay junni di dimbele wayla ji te do len janni yelonte yalla babi sen masamba wetal na ibrahima lo santamba kudeti faylo bor ibrahima moy khadamam defon donam ci rewma kudeti fab ci bank bi ay junni di dimbele wayla ji te do len janni kudeti fab ci bank bi ay junni di dimbele wayla ji te do len janni yelonte yalla ba mi cheikh masamba wetal na ibrahima lo santamba kudeti faylo bor ya ibrahima moy khadamam defon donam ci rewma yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na cheikh ahmadou mayta wamba moja ku koy xolati mo rakam ya batam ñu reel te diko jox deureum ya yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na wa karam ya ajab taram ba xawma ku ñi xajoti urul ayni nanguna sen gor ga bi donil mayni yelonte yow nga ba fi cheikh masamba bam jite jak di ñu naan fa Touba xawma kudeti jite fil ahyadi di topto magal ya fil biladi yelonte yalla ba fi cheikh masamba luga ak pata ak yaan ci bay tolam ba xawma kudeti bay fa mam mor anta da ko on siare ñaan fa mbacke anta yelonte yow nga ba fi cheikh masamba morawi se frawi jarab ak farba wetal na muhtar mu modi noddu kaba ak mustafa sibor badon sehor ba xawma kureti melni cheikh masamba jomal na nar jomal walaf yaram ba yal na ko cheikh bamba defal sada fofé mu jëm doli ko kharwada ma wax la kharba xi cheikh masamba yo xamni ni nekul ci kudul cheikh bamba ma wax la kharba xi cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba wéru barax lu ci di tajjuroom ñaar di alqamis la juddo mo doy guwar wéru barax lo ci di tajjuroom ñaar di alqamis la juddo mo doy guwar bamba ko tuddu mo ko yor mom xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé wéru barax lu ci di tajjuroom ñaar di alqamis la juddo mo doy guwar bamba ko tuddé cheikh masamba anta mo jangalon bayam ba mam mo anta cheikh bamba wax na ne kérok may bayam fi batinin diriyati yaayam kérok ndayam bolé na yari mumam jebal serigne touba amu def boromam kérok ndayam bolé na yari mumam jebal serigne touba amu def boromam mu delu jebalat ko cheikh masamba ngir fetele ko jebal ak bayam ba kérok ndayam wax na fa wax jo xamne sañe fuko biral bidonil mayni ku weddi li nga dem laaj ko serign ndam moma ko wax mo sant won kérok dam kérok la bamba mo sa tim ci dunya banam wuji yalla raw na mbar ya lelam ba moy bidiw bon chalar ba tarikh ba am an sa sin moy tar ba leram birum ci dom nga am na firnde nur jalali moma chaatay jayle bamba ko tuddu moko yor bam xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé cheikh abdou rahman do moko sol qur'an ci aduné wa néw la raw so daanu daru nanin
modi ko serindam la binday kamil yet ko mandam fofi la jange xam ko mi riwaya babam ba ñew geej far ko sor diraya kero babam may ñu fa daru manan fek na kamilam ba akhi rahman ca momat lañ fa yabal ci mbaxan ba mu ñewé fekul fa ju chaan kero la cheikh ma samba war magam je mor isa job mu dal di gem magam je ca momat la bamba way gannaaru yaram ya sor xol sa gan yi waru fofu la bacci duggé yoonu tarbiya ak tarxiya ngin tasiya bamba ko tarbiya digënté gannaar ak jolox cheikh bacci mo doy war musla sol aw dalla moy deymani bamu ki day roy naari wa deymani saqal kawar boole daraay maylus ar la khasaay la boole won ba khaylus dara dus kamil ya tayer mon ya jibina talif yey wasal kamil ya musla tok mbolim lu bamba talif bind na lepp koko modi ari musli mbake mbake fi sarsara ak jaraari ya fa domi jaar musla def cheikh bamba domi bayam bamuy khalel xamna ne modi bayam musla def cheikh antam ba borom sam ay nawle ngir xamne ne ñoy ram fa sam musli mbake mbake fil qudusi ak daru rahman la darusi muslim bakke mbakke day la geeyi di jite kamil ba du xey di geeyi muslim kalpe wana ko parfor muslim ablal bu bax bu yaatu ko suuf la da fanan bam nam xeyfat musla boole ay deram di jeebo la ajal serign malle wa morfal debbo muslim am taak ba siyah ye taaxu ma ngay tabaxal mustafa di ñaaxu musla bir ngendi ba siyah ye sanci bamba nga koy palman gisu di fanci daru karim la masam ci daru mam cerno faté ko ko waxon fa daru muslim wata ba cheikh yey korna mang fa digenté bamba ak mam cerno musla def ci anta ba borom sam musla dem makka ba sidil muhtar diw bi yonu makka man ca carrière bo muslim kalpe wana ko par for ngir liñ ko jox mu jox bamba ci for muslim kalpe wana ko par for ngir liñ ko jox mu daldi jox bamba ci for musla fagul aduna ak donam ya lum sam yu sar jox mo rom ya musla denc alalam ci banke lum sam jox ba muso be mbake musla jënd pak mba ci ay deur jakam la da fak di tok ci ay deur musla am xejje ki sen du wabe du tej kërëm mo yaat nit jallabe musla qasil qulud dore yeram na ndaw teral na mak moy fure ku weddi laaj ko sayxe ku maturi abdul karim ture ño do ni fure tabe ko te seng kërëm fa jurbel lu sik moy sekati modi bastul tabe ko te tabax kërëm fa tuba tabax kudul toj lay tabax su boba tabe ko te dajale baytul mali nde kon mu am million bil mali tabe ko te tabax juma yi bopam ni shaykhu ibrahima nyashari tam baccay garab gu lawle wette meñni tay gaawa ñor tay tabbi farne gañni baccay garab du sedd kër te gudul dene xidom danjama gangi yombul ku dem keram ron ko for ay junni ku yek ca kaw bacci ko am ño yonni mason na ma defal fa daru rahman xarba yu re yo xamne doyna keman boba dama wopon ba xaw ca faatu mu def sama docteur mu tema faatu ci ben kaasu wargalal masafa billahi bacci merte mat la kafara denk ma ab denk solal ma sabador bu gore bo xamne baraay la bu for alika ya musa bi taqwa allah wa adam al qaflatin han ilahi bi qarri qafratin han ilahi muin ta tasulman min al qaib al ayn fa aisu akhbarat lillahi salam sahaba mudbiran wa qala wa salam ila bayla si am samadin kun musa ko joy la len ko moko sopon Cheikh Fadilo ngay joy Serigne Massamba ku weddi jangal Masih Haram ba xamna ne mo fi nekkolon bayam ba ku deti bay bu melni bay ta xam ba Cheikh Mustafa joy na wa Cheikh Bashir ñepp nga na ke mam ba dun ko siru deglu ma wax la lam defon fa jurbel ngir deddu aduna mi gay bergal mas nay wax ak Serigne ba fil abiyati kalam kalam soxna am su tuddu fati ba xamatul lu bamba don waxtane ba xel ma del ci mu ne tuptumani kérok la jox sona sa siji bamba ne wessuna bokale man masamba cheikh bamba denci lo ko sidil muhtar mom lañu may sair mu bolek lasrar
kérok la cheikh bamba ne cheikh ma samba borom inaya la defar na sanba cheikh bamba masna ko ne yalla bur ba neena nga dem ci doje moy carrière ba mu dal di dem andak rakam sutlo ñu santi fak daru saxal fa ndam lu carrière ba lam fa def mané shukulim mbolo mo mepp bokku nañ ne malum ba mu ñewé la bamba na masamba xadna la dafan sumana la jalba kérok la cheikh bamba ni cheikh masamba mutla wa matati gisna khayba sudon kuñi nampal ma xamne ferna sudon kuñi wajal ma xamna barna ma delu wax la kharba khi cheikh masamba yo xamne nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba khi serigne masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba khi cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba cheikh bamba masna bindu talisul ko di yalla ciak bur yalla ndax mu yol ko serigne masamba bindu mbotum talif ba jox serigne ba ci gisul talif ba di ñaan serigne ba lamu ñaanon yalla arfan bi arfin modi sikku balla cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam ay moromam bismillahir rahmanir rahim qala shaykh ibrahim ajub al mas'ari sahir ism adha sayqa mazam bambak faqal afadil al jud wal karam masan bambak kaseeran wal kam فاق الافاديل على الجود والكرم مصمم بك كثير العلم والكم فاق الافاديل على الجود والكرم مصمم بك كثير الحلم والحكم فتن فتين لبيب ناسق يفز ندب عريس على تاعات والقدم فتن فدين لبيب ناسق يفث

0: xamne loola moo leen tax a jóg.
1: Bokk yi nga doon teewlu kon di Serigne Dame Sodo Fall moo doon yëkkati kon yooyu kaddu, keneen ku fa teewoon it yëkkati ci ay kaddu Serigne Mame Cheikh Khady Faye, Serigne Mame Cheikh Khady Fall moom itam yëkkati na ci ay kaddu moom it delsi ci noonu fi Jakarta yi di faral def ak charette yi. Charette yooyu sax teewlu ngeen noonu ki ne di Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadir yëkkati woon ci ay kaddu moom it nag delsi na ci ne loolu nabit faaw rek ñu jël ci ay matukaay. Moom Serigne Mame Cheikh Khady Faye Baye Fall kaddu yi la yëkkati moom itamit ñu ànd doo teewlu ko.
0: Li ci saayir nag moom lañu Serigne bi dénk, waaye li ci baatin Serigne bi moo ko yoral boppam. Te maa ngi fàttaliku benn wax boo xam ne Serigne bi mi ngi koy faral di wax: bopp bu tuuti te sedd moom mu gënal bopp bu rëy te metti. Serigne bi tam dinay faral di wax naan mën a daw tege ci aw yoon moo ko gën. Yoon wi nag mooy ki nga xam ne moo fi Serigne Touba tey dafa wax ne dëkkub Touba tere na fi lépp loo xam ne politique la, ak nu mu mën a doonee politique ca nañ ko xamee woon ci cosaan ak ci anam yu bees yi nga xam ne nii ñoom ñuy def politique indiwaat nañ ko. Ñu xam ne ñoom luñ indi rek xel yi ñu am ba indi ko, ay borom xel yu toll noonu ñu ngi wër Serigne bi, te luñ mën a def rek ñooñu xam nañ ko. Kon nag nañ bàyyi xel li Serigne bi di tere, te ñun ñëpp ñu maase ji. Di fàttali rek ne ñaari ponk waxtaan yi ci des muy borom charette yi ak borom moto Jakarta yi da ci am loo xam ne ñun lépp luñ ci war laata Serigne Bassirou Abdou Khadir di def déclaration bi ñun ñu ngi ci woon. Waaye nag dëkk bi moo toll noo xam ne réy-réyaay boo xam ne nekk fépp day jafe. Moo tax nag Serigne Bassirou Abdou Khadir fàttali force de sécurité yi ne leen liggéey bi donte jox nañ ko Baye Fall yi, waaye yéen it am ngeen ci wàll. Ñoom force de sécurité yooyu nag lañ mën a wax te léegi ñu ngi ko doon waxtaane mooy bëri na ci commissariat yoo xam ne ak brigade yoo xam ne ak gendarmerie yoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñun anam yu rafet, ñu nekk ci collaboration bu mucc ayib. Waaye nag ñun ñoo ngi leen di ñaaxaat ndax ñun waa Kër Cheikh Ibrahim ñooy saayiru Serigne bi, di Serigne Boss Abdou Khadir wax sax ñun ñoo ko waroon a njëkk a wax, waxal ko Serigne bi. Ñu ngi leen di ñaan ñoom force de sécurité yi nañu dollee bàyyi xel bu baax a baax dëkk bi. Ni lijjanti circulation bi amee solo, noonu la lijjanti borom charette yi ak borom moto Jakarta yi amee solo. Ndax doon na mbir moo xam ne li tubaab di wax phénomène, doon na phénomène boo xam ne lëjël na dëkk bi, te am na jéggi dayo boo xam ne force de sécurité yépp dañ cee war a àndandoo ak Baye Fall yi. Kenn ku ci nekk la ci sa waar nga bay ko. Fi mu toll nii foo ci dem ginnaaw takkusaan ba jàpp timis boobu phénomène moo am, ñu wax ne kon force de sécurité yi foofu am nañ fi liggéey boo xam ne ñun daal noppi nañ ngir àndandoog ñoom. Li ci sunu wàll ñu def ko, beru def ko. Ñoom it ñu ngi leen di ñaan la ci seen wàll nañu dolle jàppale ba liñ ci war a def ñu def ko. Ñeneen ñi nga xam ne mënuñu leen cee ñàkk tudd mooy wayjur yi nga xam ne ñooy wayjuru ñi nga xam ne ñoo yor charette yi di ko dawal, ak wayjur yi ñi nga xam ne ñoo yor moto Jakarta yi di ko dawal. Kenn ku ci nekk bu sa doom xëyee day génn sa kër romb la yor melokaan wu doy waar ci col, ci woteef, ak ci doxin, ak ci waxin, nga doon wayjuram di ko defal lépp, yoral ko lépp, di ko dundal, di ko wadd. Bu feebare nga faj ko ba noppi mu yor benn melokaan bi di jëf jënn jëf ji ci dëkk bi, nga yëg ko xam ne yow mii kat sa doom ci ñuy maye la bokk, wala yow mii kat sa doom ci ñi nga xam ne ñooy dàqe ak charette yi ci lañ bokk. Waaye nga bàyyi noonu lijjantiwoo ci dara. Ñoom tamit ñu ngi leen di ñaan kenn ku ci nekk wayjur wu nekk na xam ne ci sàmm.

man bamba bis penci balay li janti bamba ne man cerno len gagant man bamba bis penci balay li janti torog la man cerno li janti nar ya tasare mona ya talam molia dey mo je sa ti bamba ak mam cerno mune su ko xibar fayal ma sefu ko tabal du jundu fatte masla jaman yer bamba mo koy ate bamba ne won bu cerno dan li xam fa darul manan maga to dilam man bamba yi sumay li xam bay kabar cerno ma dan ma ni nyaare mbeur ta boba se bamba nga won ko na kiri ta cerno daw ko xamal mana kiri ak jaxaso du ko tere ibada kenn manuko deflo bidama denir lo gag ye xam nga ak dibam nga lutax mu fatte sen sawe tam nga nopem nga ba melni defla fatte tetew ko den ku patierno sot masle rat masle ti du jaxle masé su ko kalamé bor mo baamé masé fu ko diñu deram digiñ lo maslawato baamu dox di jeñ ñime ba melni agar dafar ragal yalla ba melni bakar tawe xawe qat ba melni qatar dafar le wadom ba melni am xar tabe ba melni marmar ta aya ay ba melni parbar faqir yawan fatahi darul mu amana len da iyadun ko batte jirim ya ak miskin ya ni bayo nampal na len ci safaram darayo dagam yure ya tax musaf faqir ya nimbal la mo tax musaf faqir yer manda ja tax musaf saqir ya teranga ja tax musaf kabir ñamam yu neex ya tax musaf sibor mañu woto ma tax musaf sibor borel na jam nya gorelo na gore ngorom gore ga wala nga fakkar ya ikam yure ya wala nga taxal ya geju ikam ga dusu to yal xal ya do sa smurid di war di la di daya du ñin di ñot di moy borom ina ya tenu la telo ko jox mu sant so ko jox su la gise na pat ko jox mu na la alhamdulillah soko joxul dina abdullahi do murid ye am murid dala ko jebal xamna moy amid du tuduni fumu newul du bodde du jew lo nya famu du gadde fumu denk la dutu kala tabada lumu denc dutu kala sarmada kumay mu an la yar fadarul masla farfar lo duali parti xamé wulan ba do la wa buru salamu nar ko bañ mu wando yoon ko ma sa tok ñaari ngeme ya daroko ak ñaari nda ma ci fo ci war ko buy juli in fetal ya dal di tak muy sanni jak wadi do hon ba tataw ko la barawa makke way do no gëna dar fa ko ki lim joge ci fetal mané suko lim ma ci fasin mané suko xam lim ma ci sax ak nak ang bala mayna ma am sax fa kar bal la bajan musula war ci abdal ku ila lim faji aju sun khadadi lo war mo def ko njukalam day gar ba ki mbam lan da wa kal fadaru hari tarabir akibe ayna baddu nay ba sam sa koy sa yonne na wajuma ja junni ngur siket gilem ga ko so farondo ko ki junne ñaar la jox sheikh yam bam ko yete maqamum dir jan sheikh dello a dir ko lam ñetti junne am la yobbu mo borom ba sheikh dello a dir ko lalu feme ba ñetti junne am la yobbu mo borom ba ku yedilila jal matar masugi

0: of songs, a seed, bamba, nail and singing up with the name. The mama lahalim, mamma rant. The hopatar, your makimil. The mama, mudal de fatu. Baval de val, valin de layat. Ah, masasa sin la fatu, ideal. Europe got the calakilers. ورضي الله عن الخديم ما ابي ولا امين دغل ما واخ لا يو كرام مراس وا مبك اغوا اكو كتم تراس كرام مراس ما بامبان لا انتر موي سما وال بو امي مدين من يالا دينا ما تديلونا mam cerno doyna ma mani doyna ko man yalla doyna ma to doylona ko mam cerno doyna ma mani doyna ko beno hetu ko kimbawo bat taxofina samba ki dem mambat karak la cerno yesel jebalga heddili bol ga wen tandawnga karak la jay bokga akam hamba jende ko muri sadih wali am amba karab la jay mbok ga akam hamba jende ko muri sadih wali amamba den do na wante sunu ma moran ko ni ya ko se bamba mero abjan kamil bama mo don won te bayam ni jox ko bamba mo ki do mi bayam bamba na le na ngeen ko jox borom sam ngir kamil bama mom la le ro dem sam mam abdou khadir baye mbake sohna moko bindolal mam balay sa sohna mam abdou khadir baye mbake sohna moko bindolal mam balay sa sohna yeddo ko rey mo tax basuna mam balla gaday mbake sanci ngi yalla wali ko rey mo mit ñu fab kamil ba jebal ko ma moranta moy kamil ba bis bam faato lañ ko jox borom sam bis bam faato lañ ko jox dam ñu jox ko borom Touba fataxi njur bel bamba na leen yo leen ko ci am gis na ko bis maqama ibrahima muy dole ay maqama ibrahima gis na ko bis maqama ibrahima muy dole ay maqama ibrahima mu bole ko korong bu mbarke nek ko ñakko sal ko daldi mam cerno ne suma ma sa sal mbubuma damay nungo nungo ko suni mbubuma xamna ne ko den ci mbubuma fa de ko bang ya laytani ma sal ko ndam ma fa ma wax la an ma bamba an le cerno ñu seti as ka ma randar di farno cerno ko santu baba mo serindam bañ demé ka jor la ben serindam dam kala la cerno yonne jinn ni ngul bole ye re se bamba ci dugul kala la cerno yonne jinn ni ngul bole ye re se bamba ci dugul xamna ne jeminit di koy malaka moy cerno fati sana sa xamna ne jeminit di koy malaka moy cerno fati sana sa bañu demé ndar ba siare mam as téna bamba ndar di la jepa taxna fa ndar lil khadir jilani telum fa sex kerno ko yelwani cheikh bamba ñala ko fa
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations. Radio
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba,
3: fi ci Touba Ndam.
4: Eklu len tu ti tayn ay serin sal wala sante war na ko ne sante nan serigne sall wala rek lu leer touti tay no fay serigne sall wala sante war na ko ne sante nan serigne sall wala ya qalabane lallah muram bulale wala qiyati ay ma ya fujallu fofe wala ya qalabane lallah muram bulale aqiyati ay ma ya fujallu fofe la qalabane lallah muram bulale wala aqiyati ay ma ya fujallu fofe yalla qabulu do yalla moy ki xambal wala yendemu ba fatih salimi baram al wala yalla qabulu do yalla
2: moy
4: ki xambal wala yendemu ba fatih salimi baram al wala ko fi degnu na yalla jox na koy boot wala bo deme chama munala sheikh salimi wala ko fi degnu na yalla jox na koy boot wala mo demé chama buna la cheikh salini lo fi gis mutaqa mo ko bayino ni wala serigne bi mom lu woné yalla japp lolé lo fi gis mutaqa mo ko bayino ni wala serigne bi mom lu woné yalla japp lolé yalla mo ko ñor du wax ni ndé di soxlam wala yepp ko ko gam dalay defal li gam dal wala wala bar ñakam mu jël ko ful ko del wala e xal ko sutura ko xabal ko mo wala wala bar ñakam mu jël ko ful ko del wala e xal ko sutura ko xabal ko mo yalla mom lu ko neex def samp na señ bi wala def ko jant bu benk ci kaw mi def ye wala jant ak na ngu ñoyam señ bi moy njit wala yalla mom lu ko def amul ko na det yela ñew jariñu moy li app ma na señ sala ngal dal ba bir dina Serigne Sallam Borom la gam Serigne Sallam Borom juroo Serigne Sallam Borom Cheikh Bedjo Serigne Sallam Borom Cheikh Bedjo Serigne Sallam Borom la gam Serigne Sallam Hamdu kan tuge sering salam andal Hamdu kan tuge sering salam andal
2: Hamdu kan tuge
4: sering salam andal Baram lagam sering salam andal Baram yurur sering salam andal Baram khabar sering salam andal Baram khair kom sering salam andal Baram shekh beto sering salam andal Baram lagam moy tulen di kosakal morom amul nas Watu anku ni mel mom bi jinni ak nas moy tulen di kosakal morom amul nas Watu anku ni mel mom bi jinni ak nas moy tulen di kosakal morom amul nas Watu am ko ni mel mo di jinni ak ma malaika am sax len lu dul ñam yalla dala xam seen bi mor da nga lu yo waqit bi tax ya dab seen bi ci ngba kon nga wax ni mo fi gat ni mo fi xarba seen sal ku ko sopu de dem jinama e xam bi ku ko sopu de dem jinana Serigne Sall ku ko sopu de dem jinana Cheikh Abi ku ko sopu de dem jinana Ragne sen waru gar war na bepp dongo Mo gani jagani ay Serigne Bakongo Cheikh Sall jeregam ay miram da fay leer Aduna alakhira mu fal la ngay bur Doko am ci benen ba lenen lu dul mom a kenen ki fudul mom serigne ben mom serigne toubay ke manal rabbal baraya ne kamil khalid al baraya ya. Baytu bayke man al rab al baraya ya.

0: கிணுவாந்தால்
1: Sharing bi no ngude tinyam faqir da fay nango daga nangol lu leppulun la ñaan ndax yalla na atal qarn bi nango dagaan ci mustafa mi nek marwata ak safa ak aqi amnil mustafa mi yalla jebal qarn bi ak aqi mbolem ay rakam ak aqi sen baay ñu am ak aqi sheikh bamba sharahnu natal qarn bi mbale murid ya pangitu dire ci bakari ne joob baluna bay bay dina go sharahnu natal qarn bi
2: mbaka dalay barami bob tagan jaba tawatilat
1: ni def mak antal pare may lap to qarn bi aw ma maqamam dilawo waye muridi ñoma wo natawatal tebunu wo shawla miñay wo xarnu bi tay yi ma wax banet taret ngir ya ma def antel paret ya babi qamqam ne yeret ci sama xel ci xarnu bi kebul ma tangam lu ci ñaan ngir le ma bon tay ku kañaan muridi yeppala ko ñaan ngir ba nga dekkal xarnu bi joy parental lanu joy shonu fabu leenu ne woy kunu yafal bande be koy mu delu natal xarnu bi gisunu yaay te nu anguram ku ñak yaay de namp maam buural te bonu ngara daam rogu ni mbolem xarnu bi fabal sa doomi yep boot ñoom ñu boot seenu njoboot ku mun tabat nga jox ko mbo ndax yalla natal xern bi tafam muridi sutural motili jakaji ñu naal fo tole doli sen alal ndax yalla natal xern bi
2: ndax yalla amdi mustafa tabax jumaay mustafa bam tole marwata ak saba
1: ndax yalla natal xern bi mbolal murid yeppangi joy ngir luñu bay mu daldi goy basiyani adiyangi boy sarahnu natal khernu bi jamono jangi xiba xif lu togg bargine ka fuf cheikh bambaneel ganni minde mu dialu natal khernu bi xif taxna ñen mag ñi yoy xif taxna gorsu naw di joy xif taxna yanu toli boy serign bi giyadul khernu bi taxna ñi daan joxe ngi laaj ñi japp seen sa di xaj kenn di atal fenn ba waaj serigne bi giyadul kharni bi dekor be taxna xol yi tiit bakkar bi taxna cer yi tut ñak gi taxna keri wet serigne bi giyadul kharni be shadiam gi taxna ñepp joy nawe di tax dootu ñu toy leg leg mo war ba toli goy serigne bi giyadul kharni bi xamna ne yaanu daan tawal daanu bayal daanu rojal fessal nga saqi kharnu bi ci yarma deenu da defal lu xel dajul daanu fabal daanu tibal daanu leer regal nga mbolem xarnu bi ci yarma deenu da sanal jigen ñu yaanu da amal te ñeppayam kena matul serign bi giyadul xarnu bi
2: ñi jana zak zak kuna ñi jana gamra ko kuna
1: ñi jana gaay daggi kuna ngir ñak gi ji xarnu bi ar mo na ndax muy tane daaw muy gëna fa delu gënaaw barabi ay cheikh dinaaw ay mbacke giyadul kharnu bi woyinu na woyinu ka torox yalwaan amo kula sarax garab bu daano xobela bambay ndanjaama xernu bi garab gu mag bu ne jirim garabi ndaw yi di jirim meññan ma say mbir maalam li rek dalwa xernu bi ala wa akbaru shaman jamana mo mana saban xewri daf da wala ngaan ci dabi mbolem xernu bi libe sikek safaran landa adio muy wala ngaan ni xali koppi dinaan watay korne xernu bi astaghfirullahal azim tumna landa de bi kom tamuy lu neexon borom ngir bile wute xernu bi xewal gi daf da wal wali bawon ci nun di kel kele mo tax ma jog ji pel peli serign bi geedul xernu bi xewal gi daf da wala ngaan wax sen nga wute nga ak sayan xam o xura tund ak sayan sam no xam andal xernu bi wacc nga yaw nak lo ama sawa def nga ko jox ko mata jox dawo nu nax dawo nu nyaax sha don nga mbolem xernu bi gantax gu ndaw gi weddatut mag nga yar ken wudatul motax mana ala suqatal njambali wan ci xernu bi njambali moy gaay ñewon dawe ci xewali fi wan tay ñi def ñu baawon ngir ñak di ci xernu bi ak ñaka bon ci waaju baax day taskaram xolam bi jaax dal ci abu tengi añalaax jaaxal na mbolem xernu bi leg leg nga ci am murid muy taxawal ne murid wala mu xacc def tarit ndaw jombe gaay xernu bi and ak commerce ay jaay ñi waja seri baxay te xamne yaadun sunu baay mati nga na atal xernu bi ñi le nga xacc def ci ef ñi def dak ngir bañalu of ñi daw baraw beene def mati nga na atal xernu bi yaw lañu yaakar nak abada ngir yaanu tagale ak bi da tuum nañu mbole nda bakkar di ka ci xernu bi yaram nu tay yaru nanu dootu nu fo xami nanu dootu nalaw yawu nanu sharh na adal xernu bi soñu joxaan nak lañu yoroon dootu nu def nanu defaan xana ayegu ne yaru nanu ku wedil ajal xernu bi yaram lu nanu tarax lu nanu juay nanu ren sharh tu nanu jiyabu nanu soppi ku nanu sarax nu na adal xernu bi nun tuxu nan sunu kari baay gadda adeba sunu baay tuba adikar bamba adi ay serigne bi geedul xernu bi muridi sal nañu len ngir xamna ya len amen ya len joxam lañ yoron yob nga bo di xernu be ti yaani rek nañu tay xamna ne baydu suru boy ya amana mañ lu ko doy mati nga naatal xernu bi bawal bawal jolof jolof mbolem palak narak walof kedul ko ami yob serigne bi geedul xernu bi ko xamne daana ami jaak daami angara keju ami an maam den mu jeek serigne bi giadul xarnu bi kuma sa am yaari wata soxla wereen ñaari mata kemun ta am jago mata serigne bi giadul xarnu bi ko xamne daana mi taax tey mi ngeegi ne ba baax bu gëna feex bam na ca faax serigne bi giadul xarnu bi kër yaangi weet bana jundum lan yeen yoroon dabi korong ñu dooni bu debi koy ak serigne bi giadul xernu bi tuba abi sax perte nañu ñi len gamon peñ nañu yaawoti fay nañu yal nañ ye ci xernu bi nar yaangel na yaar yaangel waana ka xaar tuba abi sax perte nañu len gamon peñ nañu yaawoti fay nañ yal nañ ye ci xernu bi ñatu ki wan far nañu lang fañu di seen falang aduna ya kanoo welen sharin bi giadul xernu bi nar yaang yalwan ak xaar cheikh buñ xamone delu fa jaar ken dalatu lo joxinar way mbakke giadul xernu be way mbakke yu xunan ba de wal no so e xenu de melne ku ram ku de yaatil wa xernu bi yow yaay dene muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga booti ahmada man nga defar wa xernu bi man nga defar bitte kibir defar nga ba do lo kebur yaadini adal baag di ber chak muridi xarnu bi man nga kanam man sa ganaaw lo asanti yalla amuna waaw lo akhfadi wa anina waaw wax len ni naatal xarnu bi chambir abatna adaram na xarnu bi pam ngaram ti am daram ci okugam nga ma njariñ wa akharnu bi male bu gaay le xamul waju xamul des koy xamal subhan ya akamatkum al ya ne xawan wa akharnu bi nan far wañi ko tag da am ngir mu onu may le jombi ma am bo ale muy daw dir am ak cyanta ar wa akharnu bi bamba mun islam isal ya ji jor wa senegal diebu la jalle gen ngaal seydou zator kharnu bi cheikh bamba ya ding bambulan ku soobu dootu ñaan naan ko maane de di mbane teen sey ka samandal kharnu bi ku soobu gen naari deram be koor bi dootu dem karam ko na joram kaasum garam du xii du mar ci kharnu bi geju ikam giim da adatam bana ko secc mu ñoyom musiya bu ko anandal ko xam tokkan bi doyna kharnu bi lum loona foree yon ram loona kange mi won daane bari bi neewon amul ni roo ji xarnu bi sharab andaari xam xama musese kyana tal wujem ayam go so na ñi wujem amul ji xarnu bi fekkon nga dabine xareet mu soppile nak watay sareet du len ganeel bañ na sareet wacce na mo gu akharnu bi
2: talib na mali be azita ta khalim am du jum du jaf ta am karam du gag du naaf
1: du fatale ci xarnu bi de du su do nga ey de tam du se jala ñu ci dënam muy jéggeel waandi jënam te mu tafer ci xarnu bi
2: mbamba di geej ngu ta di geej
1: de ko ba geege ne ko ngi mu di ci yare bané geej ñi bi toal xarnu bi lu baax lu baax ba wessu baax way serigne be jall baax baax ngeen bi xoti baax baaxal gaay xarnu bi waajla sopp dalli baax waajla wedi dootu baax waajo gërëm mu gandi baax waayo ko warna xarnu bi waayam di nit gaari ci laax dootu limbo sagar di daax loxoom du daar de ci baax ku weddi laajil xarnu bi ku weddi li damal lagan isaadi mbar mu manu gan yaaram la wuute naag sagan bamba ko ñaag ci xarnu bi nganeeli daam yi gana tuur xel munu ko takk di root mba xalima ke daay ko lortal na mboolem xarnu bi xar baaw raw na koy xiyaas lu xel dajul de zukaraas fog raas raw na góoru faas chakaa ñi teewi xarnu yi mu ajaraway bañ a selaw guddeeg bëccëeg bañ a nelaw ba raw ña daa wayel ca raw ngi limi dem ci xarnu bi seex bamba yaa bari njariñ fariñ nga uute nga a këriñ sëriñ si yaay siyen sëriñ yaa ma leeral xarnu bi seni si ñooroon fatafoor sondee li mel na limiyeer jantala moom faw xana weer leeram gi dar na xarnu bi seex bamba yaa di mandwaar waajo tabbi dootu réer yaay jënd say gaaya di weer leeri gëndoo ji xarnu bi num sooba nan la jàlleenu waaye mbàkke bul di am bàyyinu yomal qiyaam yobbaale tuyob mbooleem xarnu bi seex bamba yaay ngeen ji kenu sa jën yi doy nañu donoo soo doon fetal di ak kanu say bala mokkal xarnu bi bileehi wéeru nan ci yow mooy neen ci yow lu mën a xew ngir urwatul usxaadu sew dee su ko dog ci xarnu bi seex bamba yaay ngeen ji wurus foo génn xanjar dal di rus gor su la waaji dootorus doy nga takkaayal xarnu bi def nan la ngay sunu takkaay di sun bitim di la jaay yaa gani baay gani na jaay yaa gan xari di xarnu bi seex bamba yaa di li bi door lambur di wutinaa ki coor sëriñ soobu ñu sa mboor ne ko ñu naatal xarnu bi seex bamba yaanu mat boroom fekkoo ci adina moroom tooñoo boroom tooñoo moroom tinu tooñi xarnu bi bur yàlla jox na lay midaay diiwaan yi xam nañu sawaay waajo gërëm këram du daay yaay kerkeraanum xarnu bi seex bamba yaadib kerkeraan ku jëm ci yàlla na la ñaan soo doon tur di alquran yaa boole boo di xarnu bi def nan la geeg bu dee fi yeeg te def la mbar mu dee fi deeg keleñ ñu unga bari jeeg sabul ci mboolem xarnu bi yàlla ala jiital ca qadim tuddel ahmadul qadim jiitu na aadama ki doom jiitu na mboolem xarnu be yow ma aja baabi bale tubaabi juuyo wala la bamba not ñu na ale nota ala gaay xarnu bi sharob de goom la leen na naar ca doqi yooñi sanaat ñëppy nu tàllibaat kenn yënguwul ci xarnu bi mu jàll toog ca gàngu naay buur yàlla ran koy midaay diiwaan bi jox ko seeni gaay kerag la aarte xarnu bi bila bambaadim kelang mu a jàpp seytaane welang batar ko rend ca gabong ñi bisoa ko xarnu bi xataltu fil beeru leyin kab kaboo nat bun amin maa lamin walamin moo kabaxon waa xarnu bi yonenti deeg ahlu badar ñu adak ko kar ke koor shaytaner mi eliser labi deew ci xarnu bi gabong ñoo xamna ñi bi am galwaño xamna ñi bi am lambarna sharani bi am sar ci orna xarnu bi karak labi na waw marabu bi bu len ci gaaw leeram gi sarna azamaaw sarna joji xarnu bi tuba amina ko nan maro soldar sina an kabun maro labi na kabun waro ñi bi li nga xarnu bi te gaay la azamaaw bari yepp bu ala nañ na waw goray lay na saganaaw ndiom nga lambi xarnu be karanga yaanu ko xamal maqama yaanu ko amal karanga yaanu ko defal ya sutra al wa xarnu bi ala karak jaama gorak ke dok serign buura ke dak bakka ki jaambur ñepp jaak jaarama daam ci xarnu bi li nit ku ñu la nit ku weex digandi askan jeex fu nek daam defna wa seex bu mana yar wa xarnu bi bindee bi yaalin fale bor ko ma saxay taal babor di xeliyat aaji for fajon nga aaji xarnu bi so daan si war ne neerem bi ilaan war na ñepp di sante kay garam ngir ya defar seen xarnu bi ko merci na la merci ñoom fal yaangu na mo ji doom wala fi ne amo amaram ya dambe tagi xarnu bi ken dootu dox kem ni nga dox ken dootu wax kem ni nga wax kian do ortu jox kam ni nga jox dara lewon nga xarnu bi limam sahran e kamal kerem bi bambale misal gignana moy abori dial khodi an ci xarnu bi mbolo mi qawseyan ya sobi ngari on wa man nga run yaron jakal nge bi du xarnu bi qadir ya san ngay bi ram ci yaan ya san ngay bi ram zazali ya san ngay bi ram kunti jox la xarnu bi lotal nga ñoy zariatu samal nga ñoy aqiqatu sengel ni moy tariqatu mo gëna jup ci xarnu bi waram ku rushada aji ak gaangi da am ziaré ji ya tax ñu da ziaré ji serigne jiwan ci xarnu bi wa man nga na ar yeeki waraw xalaan nga yoonu tazaw serigne bi aate ñu zoro jalle nga len ci xarnu bi roy ci bi xoddi nga won ki ma alab daali nga won ki da ala taadi nga won ak ñu jabaawé xarnu bi xoddi yow lañ da am tego nat ye goor nga da am tego la ziaq yow lañ ñu sago bayla aji da ay xarnu bi nar ya nga am idayete ki jani la aji da ay te te musuño wesu buray yow la ñu roy ci xarnu bi cheikh bamba yaadi am nawet cheikh bi nga toy nga jep wet bay nga mu ñor gom nga wafat man nga adnal wa xarnu bi dundal no ndi sax njabot wadu neen wak boot te sutal na maynu boot neen amien xarnu bi yaay fek wa ay ñoranda ay nga ful ko boole ko ki gaay na doomi ma am seyna bu njaay lampi bi won ci xarnu bi mur yaar seen garam seen jimo seen xoram bañ la julli ne xaram fajal na aji xarnu bi cheikh bamba ya di ngior seri jino don jawli beer waaji na mu falo bo salem gi neex na xarnu bi ma za bi khona shaabi khon ya lay boram kun fa ya kon ay waay gaay yi je kon yoy bo bo di xarnu bi ñaaraf le won wad na len ñeer bi lewon sedd na len roye gamon wam na len bañu mata ala xarnu bi ñaka bagon xeexal na len ñaka bañon suxal na len ñaka diwon neexal na len bañdel ci and xarnu bi cheikh bamba yaay gay nak ñalo ak ndama soobul sambor so doon wer di weru koor mba weru gamo xarnu bi fadal lu ndamaay di daan notal noni buñu daan jaggi lu mbeuri buñu daan te def na mbeur ci xarnu bi cheikh bamba ya matub sharin ya khotiril ti aqarin wa anewi ya raw marin sey gala jalle xarnu bi shopinu ay wago ki gal teb sa marchandisum al te yob goru senegal def nu masin ci xarnu bi cheikh bamba ya matub sharif makken bu soobe dodu soof sen xoli wat na rek garib mam jaara tim na xarnu bi sigal nga wa mbake babal mbake kajor ya len bewal tenku babal ya len defal bi tax ñu siiw ci xarnu bi mbake di mbak mbake xawar ak mbake bari kar sayar sa ñank bamba alen defar ñi defar wa xarnu bi askanu kar mama aram ya tax wa ñu gërem mu ber karam ami deram daagu rusu ci xarnu bi daru salam daru minan dar ya bi kul zaman yaran joxal la yaran ko wedila jal xarnu bi ya tax ñu doone capital nu roo ñok faktal am nañu barke am malal ñu gaddu mbolem xarnu bi sa daari lopita an ku rag war na lay dagan ku ñew nga jox garam na docteur bi ya ba xarnu bi raggi xol ak raggi yaram ya ak ragal joxe ngeerum jara gi war nañ la geerum ngir ya wiral seen xarnu mi fekkon ngeer yemi defi ndol fekkon nga ñepp defi gol ya tax baye ni na li bol yafal nga mbolem xarnu bi fekkon nga ñi defi la fa ñi daan far bané fa lay ñu ku ñaan jabar mo bañ ñi melna man ci xarnu bi ya dik jang ñafi demone jangati bi yefi dangon yakatine yesu efon bañ manaw mat xarnu bi amal nga gaay amul won xamal nga gaay xamul won feyal nga bari nabbu won dekkal nga roy xarnu bi saway di ñewaay kenen saway du xaj ci jëm fenen desu la xam digam kenen sa dina doyna xarnu bi taxon nga ruy dajalo tewote won koy falo islam nga mu amé xarnu bi xal nga ngeeri mi bamu wex ko ci awon mu dina sheikh ke musna jadda ka jeex bu yow mbolem xarnu bi dekkal nga julli juru omba ci ado ya ngi jappé wom te fetelo ban ami gom ya wan dina xarnu bi sunna si ya ko dekkala terbiya ko e salat ta alquran ya ka fulat ya bindulo won xarnu bi fekkon goni wanya kator di takki ndombay takki cior ya sambi dara fali bor ta sare dara xarnu bi soppi jigen ni muslimat ñu de o gor ne musinaat ade ki takka ay seeni baat di mu daddu xarnu bi ya tax bani selal ijeuf ya tax lu tekki nun wala ya tax bani waydi walib xamal nga gaay xarnu bi jirimi ya di seeni yaay baay yaay seeni baay miskin yaay seen jaay yaay weru ay xarnu bi ku joy fi yow nga noppi lo ku xif fi yow nga reggu lo ku mar fi yow nga mandi lo mandal nga goru xarnu bi bilahi amat la nga doon no sedu teggi cer bu doon waccal damul lagul te tendeum nga lambi xarnu bi mbolem sahabatu rasul akbari da tagre sol mel nga na bay nga seeni tol bay ala tol xarnu be kaab da tagre sol bu sheru da tagre sol asan da tagre sol

ciel giir ci lay ñodé ngeenel kamal galay falay metel xiyal na mbolem xarnu bi yalla dara sukkandiko yonne la daam jotiliko jibril da di mandiko ba jotti bo di xarnu bi téré lay wétiliko durus galay moyandiko pexé yonone da jago batana noni xarnu bi talif da jefaniko ma fola daan gagandiko e kam la daan sugandiko mo nandalon wa xarnu bi tawhid da qamali jam e kaale qaysu baam riwaale qene kam du jeew du janni xarnu bi fam tollu nak day tegg rasul du harwate dami rasul du def jaram ki tar rasul moy genn gor ci xarnu bi dem jakka mo ka taxano julne fi rak bege agn makka man ne kenge fadilu agn xarnu bi ndol makka dalay sigire soko tudde mu dalire di ñaana daaw ñu sore di ko mi war na xarnu bi famna ci xeylen bi ya ju kay raw yo ay lawliya mo araw ki alas bi ya danam amul ci xarnu bi dedam gu mat gi mu shago agam gure gamu jago ak mu ngire gamu sawo mu sa tawat ci xarnu bi na tomere yam da tego te tew ko andak sago tani bu di fego te du ko fek ci xarnu bi dunya da ko nan ganaw mustafa ali yamulaw jiblu ci yalla ne njana wakilu da du xarnu bagul galen bagul miday bagul ab tibab di jay jayante nak yalla salaay gagne na mbolem xornu bi bagul fasak nak ak galem bagul kharak baye ki do am bagul ta am saqi njurom du jay du jendal xornu bi bagul am junni rong bagul dox di yori bong moma sa dox balem gabong delu ci bi ci xornu bi deram du yak ab deram wurus du tax mu ras batam nawul deram xebul param mo gana wute xornu bi deram xamiko kander dinar xamiko ganar ko yar bamba doyna war ca yalla bajjem xarnu bi binde fi yepp yam fi mom akli yepp yam fi mom bagul bañul du xeyab di yem mo gëna wuti xarnu bi bawal bawal akum ajor samaki ba do lo ki bur kula ñu joxale jemur te ne ngi del bi xarnu bi mbake gëna mom gu yar ko ni mbake tar bi kar kën du ka may serin gu yar xamul ko bon ci xarnu bi tabax gën so bi bar anga gëm shabar bari gënon patar kon du fa jog ci xarnu bi walaf gan fo am inar ganar gi nom bayar kon tax ngir bel du fa jaar ba def juma ci xarnu bi wata gnom saxar mbani gnom daqar rusule elwan ak xaar ba yalla jog ko xarnu bi magat gnom saxar ndaw gnom kibar njaacar gnom gum ba gutar du jog tuma ba xarnu bi bamba ay borom kun fa yakon modon ahmadu lamin mod amul xaje kisen mo yermandey wa xarnu bi batin la dafa abdi ni jor du mel ba di ko dor mbolam jigeena ma go defal na len ci xarnu bi tarbiya la yar ek gonem tarqiya mag ñaneen fa mom tasfiya bari de fi bañ mana wa man xarnu bi dira ala qamal gonem inaya modi e jiko wilay defal borom ciofel gu am ci xarnu bi ciofel gi mo ma ko qamal qam qam bi raw na sama xel yaram ge beena sama xol baan ci gaay xarnu bi mo atak ba dootuma salaw ciofel gi teena ma nelaw maangi wandeel na ngelaw dootuma tok ci xarnu bi liaran bi dal may tek texaan saaxel dem ba paraxaan manaan ba mandi coraxaan di buusu gaay xarnu bi cheikh bamba yaadi jaxama yaadi sin imam yolante ko sun amam yawlon doylo baba sam ramul num bolem xarnu bi serigne siwal dañoo texam ñe yanne ñeex ba xeram Cheikh Bamba mo savon qoram chavalim bolem xarnu bi kulen favor nak teki balas jël bamba teke be balas kon ay mo seeni balas mbake do magum xarnu bi xawsi mo seeni liman mo samu ante alquran additionen bi reñan boko xamal wa aqarni mo am fa sa'atu lisan lay mo xam sen ciosan mo xam li wacce asaman jamze bi zi xarnu bi mo am makarij al uruf lam yarab lañ koro moy way katub gan yimi de may way katem ci xarnu bi moy muji shaati adnan yi wacha aqru shaman dira mu xet wi jam dina an tuba li ahli xarnu bi tuba ñel na koy murid waylun ñel na koy mari yalla na bamba def murid ne len amin en xarnu bi joxna la faaw sama xol saabu ngeere lamay setal teru malaan sama xol fo tanu gakki xarnu bi bamba da ngay borami may kennu nu def borom moy motax no sax fi de le way ndax te nga jegal xarnu bi way nu ngir bagi dara mbake dani chaque ngorom
فبسم الله دي غرام خير نيون جخرني بي يوم.

Ia casa dove caram. Fute fute gune saje malum yow dey di dem na penku so baakan ya kan nga wa yeri yow bayo fujore may kan nga may nga baye ndande ibalindi Yana soxlalaño ya don soxna danan ngeum galam bi do mi soxna yigeni soxlalaño ya don soxna danan ngeum galam bi do mi soxna mo dag yigeni seen dom na meng gire rega seen yow so dom na seen mo dag yigeni yeb seen dom bi qadam ni don tege xey yow so dom di yaram mo tax li ñeñ ni seen doom di xadam di gonté ke xeyow sa doom di jaam ya tax ji ñeñ ñep seen doom seex budul ko na yow no nga dam bay so takal la ji ñeñ ni bu sa bay xawna ara mel na yalla bi ali takal la ji ñeñ ni bu sa bala xawna ara mel na yalla bi ali di tuddu jani dom di tuddu bambam aram na ngir mom rek atan yendo yow ya di bu sa beeli ñako jangay ndaka nga jox sangon jox na gay ya tax jigen ni seeni dom demel ya tax jigen ni ñepp ya tax jigen ni la maso ay malfa ni sali aw sa bu nu so nu gelba ya tax jigen ni la maso ay malfa ni soli aw zawul so am ni jaar fa ni ni dañ da gar di wodo soté gor ni di ni baxa ñoy rop ropi ya sutral aw re di ni di oté mbacke nga men na ndar jaba ngay jiti lam fa gete ndar kam ci ndoni ngon ko ka watu ba ga de ci ndoni lam ba ga de ndar kam ci ndoni ngon ko ka watu ba ga de ci ndoni yaara mam jaara ko hem jaara ma ya tawal so do ma lay kama yaara mam jaara ko makama ya kawal jaara bi do qiyama yaara mam jaara ko ay karba ya tawal so do ma fi ayal ba yaara mam jaara ko fa ayo ya kawal so do ba chuna ayo yaara mam jaara ko amida ya kawal so do ma amida yaara mam jaara ko am tay june ya kawal so do ma jommal dille yaara mam jaara char bu diri joxna ala jukay rabe diyeu dum nga jubal tay japp yow tay dille tay jang tay joxa balay jolli tay koy may bagalim amoneen jigen ñu bon ñaka amon yaroneen daawul jeew do janni daawul jeey do jeew do jaayo ko jaay ci jeey ya soobu yoonu jannata nay ko looy jam jaara ma jeey ni saraaji taxna baragal nga yalla rafet rafen jor to taxam nga yilla reewo reyo reero neenaala daali do rummi do rambaaj bu sabali amon nga fayda amon nga fulla ci amu fit am fitna yalla falla gore nga am nga kerta am kama am nga ngalam yow yaay borom maqama amo kanyan dore di won am bali do dox di kakanto ko fitwale marsay ji ko mi daali tuuti laag len ko maami soxna faati tuuti
mam samba mariama ma da daw tiem les am dal liman jaara mo ka tali non na bagan gi won fi soxna jaara moy reeru kay bepp do nga daara mande mo mustede ke den daaro daan moy na anam ka ay jaayi den ko seetan masul fi masul dox di bodde masul di wex wex lo ko dox di bodde daaw weran ci ko mo tax selangul jur nga kuy jur mbolde kuy daay ma am sering ma mar mom jaara mbolde di daam say moy baara da nga ala nga ma njabot le sherbi mo tax nga jur jambar gi melne gayne daaw la songante ka dox di daane ak defan ta taxna am ci nga jaaje ya selang lu bu so ya tax bani fiyaral gura kabusi seul ci aljana nawul ni naale murfi asadom ma dañina nga jaratul ilaaya maryama mo ze dur mak bilaaya ma dañina la jaratul ilaay maryama mo ze dur mak bilaay ummu khalifatu rasulullah muhammadin walda abdullah ma mu awliya ay am dalu kenap hinul billahi ma am jarane alhamdulillah maryam waqti muqinat lay sadu am galu jan modonu ahmad abib lay mamata gis amin wahy lay lay tondo maryam ummu isa sayyidatu nisaa wa ghazira modon ila majru awlai modon musa kalamulai modon hibramay qalilulai modon hadama shabiula aliman tat ay tat ni johon ma majul mbekiu lañu johon محمد المكي مرحبا واشدين يا احمد المكي مرحبا امو احمد الحق على يسامع مرحبا اخت احمد المصاب كما جرت تعامنا تودي بنايل سنعم سمستدج سدن كنعال مجيابو قصور جيريو سالم ko joxe tak ma kayr flayam ya baaxu turbuso ca baaxu askan yag naño siare ngeen di yonel ya rabbi tuddu ca baaxi wajur ko xanti sey fidi dugul mbar maam ya gadaaya yade ak to aadine golelen te jibo lam to mu je abulena di bi ci wilaya ma alquran ma xam xam giraaya daaw ni fu kareen bi waliyu di ay sharif la ñoy doone haliyu ba ma anama li sa ma na ya jante cenk ci ma may ci dem ma randa leer gi ba mu soode soxi mbacke raat ja askan wari mbacke mbacke jante be bi ankana la la ni daayna bi di asuna soxi len bar fi ayna tam su moosi do am jante ak yar nga yow jar la am ni sa am de fess ya leer nga sembel bari ron ci tosan ni di ko jea yang nga mbacke lay ñepp di ba sax say ko joxi ya di xeexum xeexi balul bu doori ya di weru weri kun mun baqila ya ay daqum doore ci do akhiru dara jang nga golu umul masakin e dex miskin ya abul yatini ya ay kenul jini ma ka mbacke ya ay sam sidine ndal nga ñamur ak bawal ak siin ci gel nga chalalu abibullah man bala hayfa yeru gan bilay ya do ba kep ko seto ji makke bune gine yalla debal ko barke wa makke sa nyangkar makke beri leer la gal en nyappange dox dwar wa makke sa nyangkar makke beri leer la gal en nyappange dox dwar dabar nga say bokk dabar aw jambu dabar bawal debal kajo ak jambu dabar nga sey bokko dabar am jamu dabar bawal dabar kayo am jamu nyaata falo ngedon borom mi daal
amuyon ko melne doomi jaara ñaraan faraw ñeen borom jaar amuyon ko melne doomi jaar mali nga bakki serin di xaal jenu mali ñeen dag du tax ma jeexal mali bi bakki serin di xaal jenu mali ñeen dag du tax ma jeexal serin ma ma jaay ma lan di saayir jamo ko xaal jabal ko kaadir dabar na mbacke sanju sam toj na sare taw ya am yon jindi na ala bege cheikh rafati doyna khalifa mama ko xaal ay mala mam jebo su ba mbolan musa amudim aron yon wa bi cheikh ya o sareena cheikh anta mama ka ma yon ibal moko joxon daru salamatan burji la ko defon mi dale ku ba gaso ngol mo am ko bar ko daane rakam de nyaabyo broni ki imam mamba ko ci akal jeli af ko imam su ba ci enang may no di on jakka te du gude may na bila iraka ya rakam ye ci ar joro balla joro mamba to hon daw yu daw xi biro xeya nga ci akal be bal fa ja akal ci ina be ndaro ma to ni la koy taxal ci akal ta makke tan na alif jorel no soy wa ma li so la na dural yaramba ak ikamya ak taramba amu ci amba te bu serinda cadel serin ma samba ma ke jaama bamba to ci xal yalla yokkan ma yaramba ak ikamya ak taramba ak ñetti kali ni ro cheikh bamba cadel serin ahmadun dum bamba ke mo ka jabar so ko ju anu barke mo daandel mu ci ak ci jaani ar yu bele tuba de may ñaan ya serin muhammadu kare di fofti mamba ko ci akal amul bangi nambol di tonya curang tonya bugaat ak pof di jambalon bu don ci fuyu ndon di cheikh balla jor men ci li saasal ñakay sukkal diko dawal di amal bu den ci len juram xamul le joram mu amanu gandawal xamul chamoyam serigne mamar ko na mu am fulla mamba ko may may du tuti ci alla ar di akhlan bu bang bi on terbiya ca def param tawi ca bang ko tarqiya ibra bare jana ma ke bare manda ngin ci xale de bi yere jagle gren bu yalla mbar ma boole ci xoyatu war ak dine rana doole ibra bare jana ma ke bare sari ma mar pela ay qari to bamba sura alon bamba de far xolam ba sari ma mar pela ay qari to bamba sura alon bamba de wal xorom ba ab de xlaw andu bon ka kay de jamba kuwe dela yaka dawon ca ganar ure bare jana makke be bambangin se khale fi ngare jala jala an bor ya la mar ma bor ci khadi na rabbina era na dale seri amar makke a seri amar bal mo len defal ñepp ngu len may bal ahmed jozi makke abdul qadir seri mama astu seri bamba bere rakam seri mbake serigne seydo mune fulena gana am tawidu serigne mamar yebo serigne balaje mo lan jabar xeexal serigne madije yalla gore xam xam mune moy ci andam sama am serigne mbake sedu mamaram jabar nga wa mbake defar musobe bayari askeri lere ni joge jabar nga mbake defar musobe bayari askeri lere ni joge ndaw ci jaro na dana ci mbake ba te muso de ndax ma am fa barke ala ji mbake bu ro kul di ne ya ko de bar ya tax mu dem kel sen am te ala ay na ma ka dem medina bala to ba kay ba raw ne di ne an tahto am te da ka wa ho ma te di bala sang ak sang di ne lo ni na ya ra ke min na sere ma samba ko ci janol mu sama da jeex bamba dagal ma akla li ma def ak li ndamar ci jaamu digant saalum ak bawal ak jaamu cheikh bamba bam taale nak baleri joli mo xamne koy wali def da wali cheikh bamba bam taale baleri joli mo xamne koy wali def da an wali mu dal taal cheikh ibn lampioni mu dal jeeti ndar di buunu wa lampuyani mudala gatti ndardindi bula cheghara bal mudebugo tagale
ngir ay mayam muje ko tudare te xamna kat kenn muje ko xey faare mama ka faare re mi da koy faare rakam seri sari bal mo sel seri mama ngole gamam ga sel ma samba bal mu kenn dawul faare mama ka faare mu dem di bawal di yaare cheikhon bal mu def ko xey faare mama ka faare tay badal koy faare ma sel bal mor mo matila faal mon musi ko kay faal mo matila faal mo won ba bay ci faalel mor jaja faal ba ma taxan ñu xam leen cheikh yara faal cheikh dara faal cheikh mar faal mo len jabar jabar serigne ousman faal cheikh mar faal khaylay serigne majara faal mo tax bawal di len ciar di yaal cheikh ngada faal xamna serigne mar faal ke lam be xol yi bamba mo ko daal cheikh ma jom saabal ka awani baal do ya khalifatu ci am nga ala mo taala baal bejil baal adan baal ali baal ahmad abdullah baal ken li xey yalla na leen fari di dole baale bi joro ci tawbatu wal baale chamad asan ci ahmad asan mu abda baal fari madan baal madul ko bu ko nak bamay jole dal serigne barakal bal serigne mamour fal wa zaw jand qarna fil ahwal cheikh madu fal dada mamal marem fal jumaa ngir bel qarna fil ahwal cheikh ma zair fal ababakar zar cheikh abdou khadir fal ate fule nal cheikh madu fal ganar serigne masmou serigne mouta fal cheikh modou faal langar adidou moyal serigne ousseynou faal serigne isa faal cheikh modou faal sadio serigne adan faal cheikh ibrahim yadin faal serigne mamou faal cheikh ibrahim faal mbobel ko bamba kayal yaa cheikh bamba defor nga faale yow ci wani fi defon ñeenay leen yaa ma cheikh bamba defor nga faale yow ci wani isa defon ñeenay leen ya ya bamba da warnga palen ya wi ci won ya bade zo ñaan ñi leen delul ma wax la bamba woru baax la cipp ko top keenu ma samba job mu kena daawul jore bamba ko xeexal yemi dal ko jore Barakati Ahmad jo masamba samba jehna birkama na bamba sen hamar jo akhirin daod mama ta onru ki mode sharin mayasin jo sharin sher jo sharin masamba khar jo sheikh ma jo sheikh ma jo asu sharin makar jo sheikh re jo mazar humod jaay jo sharin makar samba masamba asu Serigne Mamar Bella Madian Jona Sou Serigne Mamar Job Cheikh Massamba Yaga Serigne Madlu Kara Jambarga Serigne Hali Job Makumba Njabi Cheikh Abdoulaye Job Ape Fulene Jeri Serigne Matar Anta Momando Moussa Job Cheikh Modou Mokhtar Job Dada Hayat Job Cheikh Ngaga Fanda Job Serigne Akman Job Cheikh Modou Ndar Job Cheikh Fahda Dasset Cheikh Modou Diop, Cheikh Fodda Dasset, Cheikh Modou Diop, Arma Mamar Diop Njoro, Mordakhou Diop Cheikh, Lahine Fini Njoro, Cheikh Modou Diop Toukhat, Serigne Lahine Diop, Mor Ani Diop, Makande Diop, Ousmane Diop, Cheikh Gore Diop, Habibou Diop, Cheikh Yaye, Cheikh Niane Diop, Cheikh Modou Diop, Mazar, Serigne Ngam Diop, Cheikh Modou Lahine Diop, Ratadi Cheikh Diop, Cheikh Modou Diop, wa la ko wa ho tay job ya mam jara si am jara ya kawal sado mare karam ya mam jara ko am jara ya kawal sado mare karam dengal ma wax la xeri dami sant dar ya xamne bamba so ye gondi ko siar xeri re far mo se bu ko siar bamba ta ko mo ni di sant da ara Shara zahar mujhe bhuko shara
bama taxono mana sandi daara mom la serin to baa won fatuba bana ko yaade telwate ak booba jala akhil ibrahima maula ka khairan wa min al anina bamu dana ka ala yar botem ya jabar janam ke dabar jabar da ahmed zar salil zar zar zar al makzar yalla an tin ya tar yamma gasar mabadu an zaganar yamma mane ad kad mup fi nar ke gumba zar morto nazar usman zar amnu kham kham bu khadija zar yamadu makzar aba bakar zar sari sari mangale al fawqa al asrar sari basir zar bombay zar sari basir sari basir zar sari bay zar dan mo and zar ali zar kulen den sari masam zar sari masar zar yang jaga zar tabe bulen dan war sem dam sem mul de sem mad zar madin sem mad zar ahmad zar bilai zar Siapa tu jojo sar, tu bamba dohar, mau main sar, darasar, mamar sar, mama tako ni nenek sehiranar, sering di sehanar, sering mizin sar, sering maji busar, sering omar sar, sehzin sar, sehmal sar, lekar, sering lukode bar, sering usman bar, sering masambanar, baragan bar. Sering di sekal namun itu jaren, di sekal namun aku jaren. Jaramam jaram jaramam, ya kawal sedumai jaram. Jaramam jaram jaram, ya kawal sedumai jaram. Karena ada gol sih bamba sekal, cuanjen, kul cuanjen tuhan di tanggal Kanai gori seh bamba seher, suwangi en kuningi tangga jeher. Dabal seh adem jeisum babu, seh madu gen, babu seh mababu. Bayu dame tawang yurubu tuya, jabar ganam te defari jaborja. Seh madu gen jama jama seh asendi, seh madu gen jama seh asendi. Seh mustabadi al madam seringi, seh babakar, seh madu gen. Ya dara mama tahon ni mele sambida somad jey la ba sey usman ji ma kumba jey maru ba jey yenen sey somad jey baydam akhamon maam dam somad jey yaay abdu jey maden zam somad khuje jey aba aba kar gel somad salam jey sey isa jey murda ho jey somad kumba jey mar jey Siapa sahaja, asli Omar Jin. Sering macam bagi, sering Musa Jin. Yang obagi Ali Jin. Alhamdulillah, ini setan raji. Bismillah, rahman raji. Wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi. Wassalamu taslima. Gana bi nga ci mam jara bu ko mi tadmal be yow ma ci jotta wax ma ci tej de gana ya muhammad fadil bin qadim rasul bu mu waxon ci arab ci serigne musa fi ko ci ay wal ndax bëgg ñu jangul ñu nalé man ñu nalé mamam yoyu xam ko bu baax motax ma di tej geejgi